0: Gisan asuma baga bute sabo se ame bisu pa so kin so sa son aswa so ma egun hon sa ma ke wi o se ngun bon ye son be bi se ma wo hi none de be wo hi none sa ka se ma mi so go gun hon se ara wa gisan asuma baga ni kan te ba ko go ko so kan wa tun di ya ko ha ba hi ya di ka kan pro ma bura usan de yu ba pro di ya ala sa ma je mi se hi ka mi ba ko ngin ga be no no ma ko be bi fun so ara gi gbe wa wo no go mi Gogun biragia, segen biragia, kerum biragia, dari, pele, niki, puru, sabosia, kira tamimo. So man kuna so ten, kobanu batia, kanu kama wago bulun, fai yuwa sugo ve nosia, kobanu batia, kanu kama waka no daba ka parano. Mia, kobanu batia, kanu kama wuga no bulun, sangu sa, amigo. Daba ka ture biragia, kobanu bayuru, kanu kama waka no, mare biragia, kobanu bayuru, kanu kama wuru ka no, gisoma suma baga, sama gay wilmo, inya suma baga ba, sara gay wugo hikpa ho, wuhia na so, sa gay wilmo, sugo ma wuhia na migo. Inwa mebe hen so mak puna gina gison bute mi anak bisi amiko sa ma gison asuma bagani so da bi ka gina gingire jo so do ma mo san siwa mi ni so da kwa hosin ya parko inwa mebe hen puna mi amiko fa ku mere kurando
1: rabe
0: be ga azuma
1: be ga sio
0: oh
1: to guso de kan ti akwa mi tu ma hon dia be hen le ban be boko gbi ya o gru tori fo be pro guso de yu be dia yu re to be to be ba shu be pro be dia kan le ba kwa anda ko han ba he ya gero
0: mia je da bia ngaga
2: to
0: be ga sio ana pe da ru gi
2: pe da gi ba ma do
0: to ya
2: ana
0: yin ni no ga ba do
1: pe da ra gero ba gero nge pe da ru gi bu dara to mi
0: eh to mi ha de de
1: Ah, ben ah,
0: do. Daddy one.
1: Daddy one. Oh,
2: I'm here, Quevandar.
0: Quevandar. But you and I, you won't play that.
1: Oh, yeah,
0: yeah. Yeah, well, so Sierra, and that's all that's a much, Missy. So we get the gingy, the Opera Domarma.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim.

widobu turuma ye rase ikaho da se kpara ko ankuma kotunu o ya turuma ben turuwo bebe isan ikuro padu mo igi ba mo suna ba onkuma worusu go kuma baru nene ope oruwa gamiambiragia onyanu doro kanu yi mi undora mo yinoko be somi ben kuro kparu so ben worusu so ben igi ba onkuma suna ba so Inglasi ya baki, sanda ye mbaganu, se pibinu, umodora mo. Megbeanti, ye nsoga, sa pibundi, seka wolo. Umasana ugene kini, unkume busu, yekuru umodora moa. Umasana siribabala, uyenti momikun, unvalizi na ikini, sanda ye mpibundi, se ye mbaga, ye giasa, ingi bia omikun. Begu numbira gya, olandeba, chikanvi, kayeti yekuru, inda inye ngabia mo, ukwe uluwa mferio. Gamiambira gya meton kwabun sagi sanda yen yanedu seyem gobigino yekru yewa likun umma sanna branani e ikru me indami inye biamo bebe la dosuko igumati gwalako molesi yewa mi anda andwa koko nuwan kwenyano na wawa amma gwaramo mansi yema wawa mi yako nuwan ninsuya yosun ya migun migun yembiro ando kwa mpa unga ziro yengbe ya doro kanu nuwa mi Perentiba, non biare mi, me kato banti, ambio amikon. Kato baganin ti mam, andami ya wwa amikon. Bimon gobeleba mami, banga koko nomo, an yen ti biya amikon. Me temosu, yen ti ya wwa mi, angansu mandoge,

0: Brando.
1: Gracias.
0: Oh. Alafia, ma wa nusoka.
1: Babio na akere sugrindi.
0: Ana ke nkuwe gi babio. Ya wa geko. Se fai gun game mo. Ya wa itawi na mi geko. Sasa ya sugo ma mi no yuwa ka sugunu mo jo da obio.
2: Rabeto.
0: Tomba duma iki kwa embira gya.
2: Game tomba duma iki si kwa ho. Me abuti biba duma bi nyisa hakme ha mo.
0: Oh.
2: Bi hankme ha tomu tomu puro mo.
0: Me.
2: Ton wataka gano gatia benyi se asa mo amigo mbuti ili kisi pembele agende
0: miso
2: bebe bane wi wuda o game mo ba yero ton wiro ka ita
0: ton wiro ka ita
2: mama ton tena ka ita mo bane wi ba chauffeur game
0: yawa
2: sugo da ga benyi sa bebe bane wuda o game mo benyi sa we koto kora sa garçon di tamu siru la fia sa sigurundi urukure sa bwembe gandi Bien savi dama sa serundi, turus man sa sontundi, urkin fata sa gesvantagandi, yaya sa buanindi, buanaro sa yunga kendi, toko idi adam sa garundi, amsatu kogogi sa serundi, mohammed tepare, david sa belen kwebiendi, abbas sa buanin son gurundi, yaru jibe sa songandi, karu mohammed sa tebong rundi, andre sanin sa sikindi, ayu traore bukaris, bengbagamindi, Gunu kora sa wulen kwa gelundi, le mola sa kwa bondi, imoro sa bagundi, la fia musa sa sigurundi, urusule sa nyinandi, abdul razak sa berwendi, anuna bawa sa fanarelundi, sinatasegi uzero sa tase marundi, taibatu bro sa wulen kwa gelundi, musa salam din sa tase marundi, ane donasimante sa konundi, sadek sabitero sa gumbaga minundi, Tebo biyo yoro saa.
0: Sebo biyo yoro.
2: Sebo biyo yoro saa nyarundi.
0: Nyarundi.
2: Sabi wago guda saa berubwandi. Simen sigi yaro saa gesubantagandi. Idi traore saa gamyan bege gurundi. Uru dai biyo laza saa temrundi. Alfa karim saa mare gurundi. Uru miri saa buen begendi. Abdullahi saa tebondi. Buwana benjamin ubebe saa guwandi. Gambari tonombi tau. Sa subandi kora mukaila sa gbeluda bandi ya rudafia isako gbangbaga mindi sabi sinegi sa saga sondi bebe bane wi buda ogemo bidami ngonto wiruga ita
0: yo
2: bebe bane u ba chauffeur gemo beni sa we wi belko kutu sa sorindi ala ismaila sa sogandi demo bio sa sinende mbugondi azia sa tebo biba sa darindi ya kora sa fetegundi Bila uruburo sa teme kigundi, idirisu mane sa soka marundi. Sinagbaregi sa gmiya sondi. Musa nasiru sa se kare mpele warundi. Mucha mama gima sa gesubantagandi. Sabisaka sa subondi. Sani uru amadu sa gure kasandi. Felis mansa sa ngwana dabundi. Abdul Venker sa nginandi. Sinagbale roje hakbe darundi. Simon Seko sa teme buwane temendi. Seidu koto sa tumendi. Uru borin sinawuno sa darindi. Basares, Olivier sa serundi. Siru seidu sa kasakwirindi. Yaru chauffeur sa gunendi. Samatan duro sa sonmondi. Isa okenu sa kwanegiandi. Wala sono dauda sa serundi. Nesto uru yuru sa kogabundi. Dis dogo sa kpelendi. Suleman alfa. Sa mare gurundi baya burandi sa gesbantagandi tamu siru zime sa sombwandi azara bioyaru gbangbaga minindi tore albert sa berubandi suno yaku hasigurundi kawi tamu haban bon giundi bebe nyisa na kwena na bute mo bedami
0: yama chef da bio amera beba makpin aba duma bane wi wuda oge mo baye oton tena ton agwa no gatia mo mane Oui, ba chauffeur oui au game. Sambe ko mena hando kwa ka ikipe mbira gya. Be baga yu wuda onyura ba yoto wata ka okraita. Don wura gruti ase imo mane wi ba chauffeur oui au game. Am promena mbugu so ton ra teru ka yiru bia saga wo hia na mixi on buteni.
2: Kamona.
0: Yamwe asase ho don ha go hia tengi ni ko ba no ba yiru ka ne ko me ka no wi bia chobo ko hunda ba no sia ka français.

0: awo harakoro
1: go gura mo awo mo unga ego mo mo
0: awo
1: ton mo mo unga ayi be se go e mo mo kagwa ko re
0: kala ku adama kun ton poro
1: yo
0: pro yu yu su mi
1: oh
0: anu ba ba ga wa de bune ba go ndo hu do
1: eh
0: ga ba de bune ba go ndo hu do
1: yo wa
0: ko kura bo bia pati pati kan kura bo bia pati pati de bi ama gira ani bara e tonu bara me ye du bu me e
1: Bohinda. Ye ni hiraga member hi na ba para kwa ne ntombu nya mbengwe iso ba manki ba be duge be ba menye ga kire mhm mhm anki tonkura be nun di anki atonkura ganga kwa ye ni ye ti aga ngwe ikara ma he ki uno
0: so me dan ti ame hi wi ye yo ki ga hi wi ki bu ne ton o ki zama ki ga wi gwe ki ba ne ra mafa ko tara sinam
2: ye pati pati
0: ye pati pati ba ye wa o ni uturo mu me hunni bara sao Uma bon adu mi o ga mo nbo
1: ma mo ye nwe ne ton
0: ba da we na we di si o ma we we mi aha a uti mo u we ho mo me adama ti ga ngwa he ku si na gu ti ga ngwa
1: we David
0: we David
1: ya wa gbore bi ama
2: Charles
1: na na mi ku ma ka ne yoko kura
2: so to kamandure na zama pro be be ho sa re po na be tora
1: ba ura ma
2: to amena ton ga pe bon adu ton dro ba amani mo ba ganje amo
1: o amor bai mo
2: bai pou fe mo anche mo anyinu mo an gberu mo ya ki pou fe mo ba kun kro mo ka ko ye bi ye ka man yiba me ka yiba me san ko so to bi singire ya ka dia ka yiba awaya ma ba ye ge ma ben nyinu ho me in kro fo ba do ma sanwa ba do ma sanwa ben buse ho ben ye ma gaga tagi asuma ki umanye buse nge nge yere hugen fami nge ye
1: odugi
2: bu sobo ne we dure ya wa mini gumi ka we amane yo mo pofe
1: oh
2: ma sina yim boko pofe ba do ma sanu
1: sanu
2: ba ma kias an ha ton droit ton droit ton kwa ari we bi sanu ari ke ko sesia ba ma ki an wa ba mbose
1: no wa wi ga bi he ko ba son no ne ka wa ho
2: très bien ça va migo yem biruma ka ma pai pofe mo ba an senu ho bongo simo Ils sont à Gobimon et pour faire mon balai. On a qui un collègue en couleur meilleure. Baba en badugawa. Où est un badumo? Bah, on titi, on a Gobimon et pour faire mon
1: bébé. On titi, on a un gamin.
2: Donc, à bas, bah, oui, à ma quinze, on va bon gosimo. À quoi croyez?
1: À quoi croyez?
2: Jadi ni hoga hamigo. Kau beri ni kurang wahik para wajah awak kotor magia. To, awak mega agak kuro.
1: Biando
2: abigo. Awak abigo. Yang basi ganti agak awak. Jika anak ini baku undah gak mega haba.
1: Oh.
2: Jom batu bane. Emu bagi ni. Sa ganga we nehi amik mega hati ya. Akuro suah ayi. Kau ini wahin lagi hukang hati ya. Kau yang. wa hinɔ gɛ hun
3: o
2: kan duka kere
3: asuaye
2: amira gɛ o kan krofo kan ha afuaye gɛ hun mɛ yɛ mo sɛna a yɛ di wa pɔ mɛ hun kan yɛ kubɔ mu ma kpa ayɛ ba kufɛ ko an kpa kɔrɔ yɛ mɛ
3: o
2: awɔ mi hun inwa gɛ hun yɛ ki kufɛ mu yɛ mo sɛna pɔ ka do yɛ kan wa yɛ mɛ yɛ ka man dia a ma mɛ bɛ hɛn president yo gɛ yɛ turu hun ma wɛ wɔ bɛ hɛn bi gɛ yɛ katu mi na gɛ dan katu
3: asia
2: don akɔ suwa ayi us azuma yidu ko mo suru yidu ko
3: bo
2: dunwa ba we mo ka ko ti ayiro itai ne ba kana hen sari ge won ka ha me gun ge ba ne
3: adaga mo
2: akuba ngaba yigan wure gun na ha ge mo so ye mba si gabo ambe nwa ho ka be nwa ko fe ka be amani ko fe ba ka pe bo nwa to mo yidu bo sari bo nwa sanu bo ne be to mo yidu bo nwa sanu ba kimi wa be to ha bo nwa yo ye to ba nwa mi jimi kai ba mo ko fe ka be amani ba mo ko fe ba ka go ma su bien ba ga ma haton kwa
3: o he na madugi ho
2: o na madugi mi gun be mi ga ga go so ga be nyi lo ga be ka be go hun ga ma be ma be why ba didi wan ho ga ge mi ba da ba wo ma ba wa yi ba ka dia pa to mo benu mo
3: o
2: ka dia ba ma ke ha we be to tresi to nu wa yi ne ma a wi me na ko duro me
3: na ne sai la mi ge
2: no gun do we go si na mo pokoro awo mi gun to ko e ko de dagro ho de pe de
3: o
2: ge ma ka yin nu mo to te wa ho o ma de ge wa ne ka sisi ma
3: ton mo
2: bu ne ye ka hun yedu na to biga mo ale won bira o ga da be bira ka bu yin ya gima ah mo hun yin ga ha awo mi gun don ka ba ka dia mi gun ga ba won yin ga ba ma be ka bu ko ro ga sin ha ba mo to ko kun bu he bu ga ba ya mi
0: no no esa no yo quiero
3: oh yo va sa oi
0: gya hane husuna
3: me
0: ido hugi
3: go yin hira de mi
0: ko ba hagira mi ni ka ya ka sai hadimo mi ni an ko bi mo ba probia na tama ba ton kro banki bu wi duro ke ka ko me wem bi ya wahi un ton kro ka hu bara gire bu ne yin mi ese ban un da yin mi
3: ko
0: gbenye nuwa un wana agwa haramu bara ibige fa ye mbiru wi gba ore giro ne ankuro kaho gwegi kaho ro mo ko ngwa he mo yedika ne yo mu agu mu e mo no imanye hekwa ye bi na ma o agu mo mo no wae ba gwegi shi be ba kroso to ara nkro ka ho ba ne yedi ka ne ndura mi ya yo so ra yen ka nko mi ba an wa wi su kroso wa an kro mi ra ne o ge ma ka de ma gwegi so ra me yo so o yen umoru mo do mi iwo ye kwa ya wi azia na gea ba ton kro ba ki gwe ba ma ton don ti gwe ya ba ki ke se wi ka wa ma ka ngwe o ki nya me se ka sa ya ka ho ya ge ba ma ne na ma ki ko ma ne ka ma ton don ti wi more mo mo ki ko wi ko yi yin no wi more mo ba tondro ka ma tondro un kro ka wi ti ko pon yi ka ma wi kro tora ka n kro ton amu mo ga nu wa yi ko ba ha gire mi sai e wa te ha dimo mi ni ba bu ne wi a bi a kro bi a pati pati bai ba gira gira bi ka mo mo te tono ko ma ga ti ma won yin no
3: o
0: ba ti ma a din din a ma wi gire po ma won yin no
3: da ga ndi ga do
0: da gando ye ye ndo ma
3: anone sa gi ho ni so ma wi no so ma pa mo nyo ho
0: ba ye wa ko so ma kam ko ha ba do ma mo hu me ye ba ne bo ko se la di ma gi ho ko gere te da ye bo ko wa wo di su mi ni wi mo mo ka utura o so un kro mo ba ba to yin so
2: ah bo to yin gira
0: me ne na ko wa
2: le to mi ta ye
3: ale ye so e pe
0: na wa su mi ni bule yi ro mo mo ar me mo na su mi ni na ba tama zanda parago he ga ga gogun bi ga mari bi ga ka ho ga se mi na ye be ba mo mo tetia na ye be we so gbe wan kro mo
3: ye ba so e
0: na ye
3: ane ga nkro ton duro nga mo mo a ko kro bi
0: a ga mo ye ga mo e
3: ka wa ko re bwen wen okro go soa po ma wi yi ko ke pa an wa ne wa ne hek mi o okro bi bu yi me hu me un saro mo ne wa ne kro mo ne ge ma mi ro ka wa ko re me
0: an wa re be
3: wa to ba wa mi o ga wa mi
0: ga mo ba go ni ro ku ton dro ton kro nti ka dro go ba shine ba win ton kro win no ka we gira win pa he bu gira bu ne wane ka mo ka wane ka mo dro mi ro ba so ba wi wa he mo se ro yekpro tonkoba.

وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء

0: palo suka bo suka jayatero ye se ombo kanti wodi goka gabate nikola jun aidi miidi wadango ma suka to dum aidi wadango wadugo suka to dum bujo boidi wadugo suka to mada o wodi ka holata da suka makko kan suka makko onti ka janginda dum ka holata dum ko etado ye sato na kan ka yete dum mi yade siye to mi yese ton ka hala henyo don na wodi taw ka bata suka we
1: de halaji di fu men suka guri bateke do kan ko baye yata jodo to mba e wodi taw jonnamu fillo damo hollamo yake a moenida ai jande ma to foti do na bo ai to men goy do jande ne yata accu mi yare de wuro wane jodo da do heba janga jande ma ta ai to mbo a hakkili bo to da moene banji banji yenore accado to weti handi bo a sanna kede wumbe wuro
0: o pina ta channa
1: pina sanna be den kan ta yi be wada golle gonko hani ko wauta ko walli be wuro do umbuwa yo ganon be tifeto wadi to hibaki boni nyanne kan jodi dum hani ko kere watta e wuro fu dum watta jungo basa
0: soga ta jungo
1: ma a hok e kitran mo hokka mo boli de mam mam mam mam ko fama fo den ay hore ma honi suka on ba o yey boy sire tum o tampata gan a wadi mo a ikitini mo ko daga wuro
0: wati mo ko hedimo
1: o ko hedimo ko handi bo wada o fu i daga wuro ayi to wari ka e sire bo tampata amma mani a waja hakimo non non ta ko hani de wuro ba waddi mo isudani ni e kere kan fa daga ba ba do to e to be mo ene an kan da mi yi asannata e accu me asanna ti fe do yan wa
0: holla kan
1: o yan du kan ike ben do o ya ha o bata ba amma ko ya a ben do kan wola nan an wa ba de e to ran mo filla ko fote filla fu kan o horata wuro bo bata innama ko na ba makko no ninni o wadate gan o ikitina ka daga wuro se ta o suka ikitina daga wuro ya ke to wura ke fu o tampata ta waro bo ai hore ma a wara dal e mabbe ko hani a bata be a fillo be kade a be dana be
0: o kam suka ben di fa wanne a tunya a barbara gabbar no da ko yawdu on atini kade a bata
1: en atawa mbo ba getti wuro din kambe wa wete ya ah, suka ma odo suka no yo ma o ya hiri ni kan a ah, yande mako engela allani ne ya han wa dede o weli ani hande suka be ande wuro do atawa non kade o fu o lati ke go kan kan
0: ah bu jaba
2: ngam
0: ana ka mi ana na wuro go ka be dadum de ko ne ha ta holla suka mudum ko jangina e jane ne ko kana ko ka suka mataw din ko ya
2: e wodi
0: ko yaramo ko goddo to janaama ko janaama goddo
2: e wodi gan daga ko lijida li doy gomo taw kanko titi makko to o bato o wodo inna to baba nun a baba on noddimo daga don e yeso inni ko kollama wane a yidi je sama wolare ne do wolare to jidda yeso gomo bo fa hanne kollabe be hurido gan a anni ta hollimo ta jacci a holla inna makko fu fa hanne gota ka non nando do hanne a jacci ni dun ni hina an shemme deso ko e inirabe don buri shemme don dum buri shemme an ababa an baba etta jaha desa taresi ka e toita uitina to inna hebido hu ababa tabe sai don fu kolla inna onti wane mi yidi me samodo to una majum fa hanne o munya ede batteka o munya ede ka onanta o munya bode ko o yata e ko wadete o munya dum no munyino wuro do o munya yeso ton bura nonno fa hanne inna onti munya e ko nanata gan goddo waawa baa e falto e wuro to o wonno to yidon gacce pette go fu to e tinye fu sai to inna baato tuka ya hay to jida inna hora nange fu ta wala munya e majjum fu taan daga don inna titi waawi manike nanaru e majjum sai dun non fu ko laabe dun dun be munya nanata
0: jangina to
2: be fudi do haa ni suka joni ko tata don jara biya e an gan an won baba a etan nun jala a sawita inna awita a hollata inna munya e suka ta etti a yari nun nun a wawan etta jala mai amma o jodoytako o jodoytako gan chaka ko inna wadatamo o awoyta o jodo ba kanko ti o mijino o jotto sabbu inna o accan o tampa to tila shi
0: nokku yaha karo bate hanne burika bate jaw politika bate atam burika kan kanti kanka jara to kanka ko jara wala
2: ayi to iri majjun no watti tanin do waddibe fu hollabe

0: wani mo jiida de santen o do kolloma ko yittinte baaw bane do kolloma ko na foyte jangu kan de sammanno mi yido boton yesima e makko haneno daali no da an daali ramu nunnu o innama o do yeraaji inni ko de ki ko do innamanu baabi ko do bo fa hande bammanu ko jiida jaccuma hollube ko jiida e toyle bo hollube ando ko jiida e toyle be wattube jungo ko jiida jaccibe ta wodi bawde ando ko accu na gatta jungo to ta wadi ni nonno atawan wa on fubutu on jodi ke on nanatira e deede fa hanne ko laamu bo e gan e wodo wobbe e wodi sukabe be de santame e wodi sukabe to daga don ko laamu sukabe be jiida be do darube hanno daawo da ma onira ma na milaw ma wuro tayi hanne be yidi natugo nokkun to haana go fu ta jeeda palmube to wa hanne anti ti to annu ata wali hokugo wodon bo kanko ti to be wodon mo kokudama wali e wada ko haana to jeeda wi'a gan alesanimo wa wata holleka kafugo haani o holleka gan ko waluita
1: di don demo ino suka on hane jon o suka jesado o wadi badi jogido mo wa mo ini mo to dum bo woni na sen hedo mo jeedomo na dum dum mo ne woni
0: e wodi badi go na wonno to wadi do fu anko kare mo hani mo inamo daga do e hani mo inamo hani goto limata
1: o ko lama no anti la baba makko
0: anti ko lama baba makko no
1: nomme
0: goto limata gam wawan ta hollimo bamako bamako dalan titi wi'a to wi wadan mo do kadin gokka bo wuto yito wadon
1: nomme
0: gokka bo wuto yito wadon anti amo idammo no da babi ko bata na suka wadi nimi mo inirum bo mo inirum to ata am baba onti du welanno gam a anni e vu en anni baa woto hina anni kam bijeda du ka men ko duri
1: nika
0: tawa na rawi e wani mi akidi mo suka makko anti a wawata suka a wawa limi mo yo ama a wawata jogi mo anti
1: nika de mo ido suka
2: de don wo dum mi be dam ba gonga a wan ko mo ini ande ta hocci jon sadaji won ijo batu fubane wawata ko mo ini suka ma suka jogida mo goddo yesani ma ande se sedina getti makko tam ben don yawan ko wima ta yi nonno ta jeeda nyanne o maitike fu wadumo ninni suka ambo anani nyanne maitike ninni pesi ma don bamma don hande no batno mami amma ma maitike kade ninni gade te dayo anai to wala non mo nonno ande fo don
1: e non me don buna ba don buru na ba don labi mana wi'a go
0: fo ko ga no wadi a umbi a yandimo
1: ande ba dari no wi'ete
0: to ni da yandini non ga me walla goddum gade goddum walla ma wadi goddum ko yandimo tila isa ko ko ni do yantamo fu taite annanga babi ko me
2: mamma
0: to babi ko anna me ko janti da mun nan do ande anti atampu wadon
2: ande ariwa mo su
0: madan da ai ande atampu wadon jogine go ai do an talbu go mo
1: din irun suka jon joge non jangine nopu edun wodi ko dun nafara dun wodi goddo yore wonene be data bura joji do to babu dun jangina ka be hugoto non ne
2: foi yang tengeti to ba daga boyi daga du babi abi amin ko du di mabbe joda kino to babi baba makko na innam
1: ko jang
2: atawan ka hawi ko mamira bammu na mawne bammu
1: goddo ni goddo ni boddido
2: goddo boddido ike gan suka hiba nafa gan o joja gan o hiba jango kanko bo hiba joyere gonko ko nafo ita mo wawo gabo wuro tu hande iri mun non dum ba jombo suka joda ido kan hesire e janga jodi do ni to goddo jangiri kam o hiban jere de wuro dun taw kude gonna o yake ko wadete de wuro dun o faman ko wonno e wakkati o wonno e ladde de gure to no wattano e fere mu no tawi do fere ma o yawi o happy nonno ba ho to edu atawan kade wuro tun kade o hebi o mo ina tun goddun kade ko wadi anno fere tawa jun kanko wari do weli take handani yake suka janguto no hani wadi da hunem
1: nomme
2: ai e wodi na fuda fu
1: wona fuda bujo ba
0: naam dimiya taw ba ette me nandi suka etta dun jaha desa wuro goddo me ba o jangata yole mako waltinto me etamo wi ale simo joni ane mi etta mi resana ma mi etta resana ma oni awa ngodo ba o jangata o jogamo ba o jangata yole ne modono wuro o jogi dum kanu ne o tawi do o jogi dum baado no hawtata me baado holli ma goddum waylike baado hakkiloji makko do don didi hina a ani ima jwati ta ta gado bosido e bu jangube go
1: nonika
0: o yi kulle ko duudi fele fele fele fele ayi no dum laati tagaado to jiida ne a hokki dum jodi ke do jangi bore goti jangi yore woto jangi don kanene ti o gobi do amma ta watti mo ko jangi do sedda o yi ko wonno do o yawti o yahi a watto mo wuro o to bo jodi ke don o jangi jande ne ton o yi jolle mu o yi wuro mo ton jolle mu o yi to gonda do jolle mu dum o yi no jande mu dum dum duudu wado
1: wado no kanko e bosido e putu
0: dum wado wado nay nanda e jodi do bore goti nanda e bori bore goti ani jo an jodi do bore goti jore wonne godda do a wala be dano ma be danda goddo gada dum jawtudo e wuro mudum wawan heban ton goddo ko hollata dum heban jangino ton fa hanne gam anita wattan wa e tima ko du wobbe ko duudi wattan timu a galki ko galno yido jangani lallahu heba hota heba hota kade wawata o yebo nandata
1: don kade bo acca o gogoda a wodo kitamo munyay bo gam a wina mo
0: munyay munyal dum e danam munyay sanne sanne ko o yifu atan o munyan dum e majjan ko o yifu o yambo
1: ko yifu o yanu kani zaiti la bo
0: munyay sai o munyadu ko wawata ne ko munyi wo ba makko tila to yahi no ko munyan dum ba o yidan
2: de don dume e hebo do wobbe sukaɓe woɓɓe janngidde maɓɓe heɓa yaha ko no wooɗiɗi puy puy faa bam mum e inna mum kanum bo yettadu hettadu kadi hono ko wiya a e
1: yettiwane
2: suka on timum gam noyi gam o heɓi muñal muñal gam o waɗi ɗum tife bo du e waɗa o faa o daara o yi'a a baba dame joni non min foti ɗo non fotun ɗo jon kan ayi en naw en ɗuuɗa en jangga e siire ɗum accu da daara kaare de ɗo suuda mahana en suudu enen bo en woodi de ɗo ko ɗuuɗi woɓɓe mahiri non me de siire
1: gam
2: sukaɓe ko woni e wuro ummoɓe fu kadi wara wara jooɗo ɗo e jangga mum to den kam bo faɓɓata wonaki ɗum ayi
0: e wonno ɗo ko ɓe dami sa hana yi sukaɓe laatiɓe iri nonno hina a anni taw to suka e jooɗi yeeso inna mum e bamu baala fo hetta ɗum baala fo hetta ɗum baa waɗa gacce no waɗɗi gacce fuu inni ko ñannamo ba an baba a yiɗa ba a yiɗa ba a anni bay a anni a anna bo o ñannamo ba a jalay ba wi hetta bama o hoota e ladde inna waɗa no waɗi fu ɓaato e ladde to yaaamaka to
1: hetta poɗamo nowru
0: poɗamo nowru to wiyama wuro goɗɗo o woni ko o waɗi ɗum goɗɗo fu woni nanda wahana ko goɗɗo faalaka e makko accamo e dow makko gacce makko ɗe waɗi ogoboɗe ogoboɗe to gobi gueɗo aɗo wakkati kon tila o wittame tila hakkille makko wittanme to to witto i ko o waɗi o ɗum jaango o maytata ko ɗum kade bo ɗon noppi i kon ɗon i ko ɗuɗo nunnun to goɗɗo e ɗum yaawi jaango subaka jaango ta laatike tagaɗo mawɗo kanko laatoy to jaango o nandoyta du e oɗo
1: to din mi godi fillameɗen kan lawi muɗi ɗaɓoy amma ko en lawi ɗaɓoy ɗum eɗum wurtoraji bo ko ko wata heɓi suka je saɗo to goɗɗo ɗum wurtoraji bo ko wata heɓimo nicolas mbatan ɗum seɗɗa
2: to toraji mum kam ma suka no wotake e kitino mum dede yaake ko baba e inna bati mum to jaɓi kan o golliri noon tora mum mawna amma ma de ɗo o baade o miijoto o baade a inna an wiyanno an yo to nawonno wuro da o mera fo waɗi an jon kan to wuro wonnomi mami yami o watte hoore makko no jande waddi mo no to jooɗi ɗo wuro makko noon ma o milana wuro kan fu o tampan tife hetto to moɓe jonnimo ɗon on ɗo e yaake o yawti jande ase bo o nangi atan wuro o anni wakkatde bam makko wala ɗon o yaha wuro to gam noy o anni o tawan inna ko o yiɗi fo o heɓan to tora waɗaki ɗum ma to wala tawa janngidde makko jande makko yahata no woodiri
1: tono an kande jiiɗe maɗa hande sarahi batanoɗe ga puɗɗam fa giɗɗi jon maɗi ɗum ni tokkama butu fu sukao heɓata soyta
2: su tora fu gon wala ɗum
1: bujo bo yana na
0: gonga nu edum wodi toyra amma toyra majjum taw wala bilabi hane joni ina batno de alande am baba a yettima yari alesima woddikemo awo pidimo e mode sannamo aani mode sannamo woruno koroni kaden gaduda be dannadu awo pidimo don wa wa no ngairo ni no be de nama gonga
1: donga chekido lawe no
0: to wa wa aani nyaw nyaw neji dullata nyaw neji di to di tawi latike di Allah ina to di kapi shuka fu o do wa wanta wiyan taw gan e wodi sentene mada duri dandu
1: namnika
0: duri dandu to de duri do don abattaaki bawde pula hay nun o wadi saka bawde makko wadi fa ko gi no wita de to ono dete fu atawan wadun yahi dum benni bi yahi dum benni to ira gotan no
1: nomme
0: to ira di daba na on ko jaccata mo
1: noni
0: ko yidi hebu go hebay fa hanne ta woddi mo fa awaita da makko de wakkati fu wawa o dulli dum do fa dum acca goddum yawtana mo de woddella ma da dulle ma garki lallauki joni o wawan o wodi hande muradu da laso en cede jaccanimo o yaha on na be kokke dum be dudino eleji e jangide ba
1: noni
0: o yidi dum da laso dum ma da sappon o wala no wadata o wawata bo etta kati fu o wi'a o yaman o do to dum non fu to jida hande a alisimo a woddimo fu wahalaji dum non fu yahan tawa mu fa tawa de jangide makko ko dudi jaccanimo don
1: wori emi tande maka kan kanlat de filla kan lat de filla meden kan law muni debo iga ala samara dauta e tika en podan kan law mi de kan kan woni to nikola etia senoi tag sukama goddo antima ko jisa ta en batino ko hanike bina ko jisa to ayesi agani hokki sukama agani onon to don o janga umme me hanike bina antimara angurdo suka anje sando goddo suka umme lati dutina ko mangu hanike bina me hane me woni hana jaccina de ko hani gadana suka ma ma bako gadana mo sana suka won
2: to don kam en fuddino batu kika ma sai jun kan en lad na kakade
1: en da
2: taw hane taw gay ki ma de wuro to suka on woni do donc quand la attaque tile finne finne finane fukam ba le tati non ah mone mone non no wadi fukan sei agara ada arabe ganta warata ahita ya toraji fere fere die gontibe tile non kan amba ba suka awara de to suka be woni do ta wari tife ko jaccatabe ma cede ma nafa hinyan yutine tabe wakati ko be yata wuro be dara ta ware bayi an nyawne nando
1: mone sane
2: ta wata ayata
1: ananta bo
2: ananta bo wara dun jo ya suka din kan gonna ayi dun kan wode to mo yisan da mo bo ba godun wada ani tife ba suka be godu din e sudu da yonta do tife be ba tam fahani to dum bono e jonka ayi o tampi ko wuri e sudu go fama to ta yami jonka go e a hore fi uta seta anani nino
1: nanin
2: ayi to abatan jonta ayi so e suka fa to wodi go e sabo suka hune gonna ko ke binantamu e fuing anido acci to yesta be karin da iso lo kambe wodi do to be walata deko hawtinta ya ke ko be yawtita fu ko addi kan accu be godi da isuru
1: be godi dago fu hani dagi so
2: dage dage ma be dagi suru to don kan ta hebini don taw a anni a fuddi taw ike waduki kaygo
1: nomme bujo bo
0: nam
1: bo gayen ko kinjoni himbe nodda me goda be da deko baba suka hani hebina ma resone suka ma goddo suka ma non to goddo janga me hani ke bina bujo bo
0: to mi yetti to kula
1: la ganane mi ya a mota mota no ga seda seda amma jonga ni
0: no ga seda na ga sen nan ka bo
1: jonga dina
0: ina ani labi didi joni nan di etete mi yetti suka mi yasanima hokkima mo anjogotomo na onno femi aniti maron anjogotomo do bona mi etti suka mi waddi mi yehi yesi wuro ma mi hokkima yuwa wani jogamo amma sudu luwe o jabi don kan nyamu makko yaru makko e annun woni a fami
1: na
0: a fami wadi don
1: ni fami didi
0: to accu bata etti suka ale sanimi a bata etti mo jomi hokkima mi jogamo luego mbane gattu moyo anko kun bata suudu fere gattu damo no gadda fude anni kokkun hana suudu mara gan suudu ma bay watti ko gaddumo a fami na ani gan suudu e wadda suka ganta gaado bo e wadda suka to watti ko wincen nenka ta waddi mo gan a waddani mo odo gan jonton etti mo mi waddi hokkima hana mi wiya gam mi hokkima mo mi wallitinta de nafa bo awu kambane tilai awa wata am gam mi hokkima biya e awa wata jami annafa amma min e hore an sariya hokki an de duggun fuka mi anni nafa mudon na onto mi anni ka dum ba batai anka de duggun fu mi anni ka dum go onno di dabe majjun joni to gonnen onon to gonnon no en baba mbi on onon ngala ledde era mu yata ledde go mi anni on choda wa julbe eh hanu adon bo akka kadigo min timi jutu am mi soda dum mi wadda mi hokke walla kanum butu
1: walla
0: to yo fide dum fu gam yan daga nyan ne gaddu suka on for time woro no le de wati ay wuro mada na hina
1: badi amoro jogoda
0: to
1: do wuno no de wuro
0: fa ha le da be majju to yite ngondo de wuro no i jo yite di gonne jira ido na ba ngani ni hudu yobanta eh lewre lewre du yobane hanu adon bodde wakati go fu tawe ni do titi e watta itere mudu ni do chuto amo don boy handi dum
1: ya he wale walite
0: eh he walite do tawa yo gona batta na gan kayi de nu wani jogado jogado kinno da hore ma a batta mo gon biamo gan kado nu
2: nenni
0: wiama wode to julbe to jaha anti ti biamo wani ami okkete jere jaha to da julbe a kambane ko to an hebi shodi ko habbo e machine ma waddi resi gacce wala to a etto a cede bo ko kuda to wani ballo tire jedo da ma kanna ka dan saka do e wodi gantale sumo to ette falto ane to nato suudu fere to nato suudu fere kulle de do de hutto de na on to makko fu de fu yoba nan dia o yoban to suudu ko wodi yide o yoba nan e lewru fu to suudu to juube makko nun de lewru fu so dan de ba to dian nun hebete ko cede heba dan de lewru fu an yoba nan da wo gam venere fu en wobe waawi de da di na da joyi tilay to dan si peta fu dole nun
1: Dia kan murid sepedali.
0: To, ino fuhanu atau apa sahaja.
1: Macam je dengan
0: kan.
1: Hanu dari to dia gule no atau wabeh wud lukur amat lukai dia lukur kuiye te to tu kui watata keleki ya ibadah fu elun sadar dia na ya to biasa to say dia je dengan say zode.
0: To, awak ada dua ani, hey kulle zire ono zire to gono ngono di bahalaji pui. Ani nandu babu limuru eto limuru kaya lad deh cede. Ino nufu tak dari dong atau awan titi saya gata seme emako. I faham juga.
2: Don kan lima ini filo ingin nyata.
1: Bau dia lagu kali kali.
2: Filo gono ono boleh ye gita. De gabar esuka on. Kau dulu di bawah. Tife boleh eto suka ya muiara gan. Jande ko na on kan ton horata suka o tawato
1: non nika ko wite entena
2: entena to tombo filla mum fere
1: non mi ton tombo
2: ganton ta ma a hebi a hebini ya ke ko kire en wi butu de jangide ne henyo do
1: se
2: an kan ni aya ayun no suka ma
1: awa alaza mi mini fa jonga en jara filla me yes bitte jora ayo vidani mi mini ntata gido ayo vidi me no Tuno valdo entena don ti xeni a jodi don kan ganun kan be pona non joni e tendari to yetti misal fu de be meke ata nokum babo bab garobe finenen bo yanto daga saga cede ni non jobata bita kare gadda sakia kokoliri mabo gadda dun e dun mabo gadda dun e dun don butu fanantem butu e anano jobata ko suka majita
2: don
1: bono
2: a gaini don
1: to a gaini don na yiwa na ngi wodi den jobi na de futu wadwa don ta hacunun bo biato be ponante biato be biato wakati de do ifu ni hani joba wakati de do hani ni hani joba ta fiyo ci po ngai mare ci pande wolo gaida jobi de futu bo
2: a gaini
1: wadwa hinyo do to mimili no no no
2: no no no no no
1: wodi
2: don kan hauta hande no ta yayi sanen ne do esire
1: non nika wode mi mili yoni to alasa majibisi non batti don fu en jaram fila meden kan yeso gan haani wayo ye joni e kokke himbe nodda e jamayen mabo berene en gokka de fila meden ka godde en gada hanne on anni jesu suka mudun to goddo suka jangira sadaji mudun kan heba kan gonne badana hanne to non men ketindo dole modo didi e jenanyo eto tati e banji jididi e jeego jididi e didi to dum banji e go jena e jeego na e didi go jididi joye jena e men kitino do modum bandirabe
3: allo bina
1: je jawale janina
3: e jam allo bina
1: mo non
3: je nen go
1: mi tini se ni me goda be da ma me me goda jama
3: e jonga yani baba ve tin no vayo
1: hande non noy
3: be tin no me anan to yuga jami be goddum be be boda do hala nga dum ah jonga me ga apa dahu noy ni to awda dum
1: oh
3: jonga nu je du wando te ma
1: ina ba suka ban kanti wala ta hore
3: e wala ka
1: eh
3: baldan ba ba ja me joro to
1: wo di sanne mi nani ga ba da sai mi sanne sanne
3: ba ka ja tin no ai li ga fa
1: eh e ba da ba ne mi me gata ba tan ji ba tan ga ya ne ga sai ba tan ga me be gadi
3: wa ma ba ji ga je yo
1: ba se da go se da go
3: e jonga me ha tin no ba na ji ba ba ko jam me hu ba ko ka du na na
1: ku suka wa ta go no me suka ko jam fo ho kerun hana
3: eh duana dem me ka me gamu jande ne tida
1: ah da suka ko jame fu mai hokke fu o jaga da o jande ne se go da lawo wori mi nana ka baru da seri
3: mi jami bubu jobo
1: o rana be fu be dana.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ke jose mchoge duni nyendache.

0: when we are the way so Martin Pussy. Boko no more no kenny. So no bati and ye he aka wita. Boko no kenny yes. Million bonundi, he aka million yuturi ka kosia. Yeso unwe ne ba an la bar noa. Ahe ne kai Martin Pussy. Sano, agina saku. Pa dari pa meri sansa gima. Atombo bikio ahe swa atempusi. Anganu noa. Wara e girwa. We ye girwa migun winti amono kuoka inua. Amono kuoka e gia. Be hun son si me yobi gima. Ban walo so kupun utasi. So kanka nye me yobi gima. Uwe ne kuti ye bikia. Mana nye nankne. Nye be pro. Nye dari pan gia. Nsano ne no mari. Nsano ne no mari.
1: Aga go dabaru. Bonoko. Ugume aga go foto mwesia. Yaga un. Segoni ti akere. Ama. Yuga go ngia sangu. Ume yuga daga isi una wuso yaga mamu hunkiri yesuna aga hega go foto ume video umame labaru ga mwesi ya ana tibige na he nyami ya hage FM Nusra
2: Dawa so since ya gihan son hogini so ukura wa paragun wa bilamba matitiru doyo amigu maa kebi uyiruga wa amigu mbara daba seru kwa ton kuruwa gatondura bede ma radio giwu nge so eba seira dima bane kebe ba bibe ba ke undi yara wa amigu mba huyo nyenu gya to miya ben titiru amigu mba ben nyanyiruga mbara ranyi ngure kari ya gura agasan to maga mandaru kwa hiya bibe ba nyure amigu miya turo winiru adoka kire date so turo wini maungo, turo mwisi fabako waka nukwe onu yara. Tumia winti ukihide miku mbibe yule kuro. Mbala adabaka gaese kwa beba tomba ndaro ba wae bala fabako. Besa papa mpye babuka tumato mbibe bibe yule kuro unade ngure. Mbe ngura mbala adaba yara mahin wame ya sinya. Para kumbira agia, wame nguwa beba matitiro. Sane huma agabe bongo gihonso hongeni mina miku. Sugo yibente ben kule la demokati, ben zonko tuwi depute, wii sonko gulo rene bagudu. Urada oma gina alamisi huinti elu yi maubora ke wa migu wiku ma sombumo mde ma yahansi dami soa wa wingere soa neto widage kwa ma kuna dami nanu wa politiki mbila gya ya ye kan noti kan none kumwa soa dami soa ye mbiu soa ma benso ma mbila gya to gana dami na yahansi dami na bila suwe ninu none maka noti ya mtu soa soa wa migu wika winti elu yoneto wibora ke wa migu ya ama mera be tampet gibe tampet ju nal gibu mbeba itoyira be matina libu gibu greso abane ngwi rene bagudu kan witona ya domino wisere sen hunsu winti ma winti yi wa migu mone wi borake wa migu in wa meya sia sane hoga be bon ko gihon so hogeni mera ma migu sa en ba yi gin ara mi siti a e wi kebi go migu wi ma wi won tro de won yen dun saga wi ma create mbira agia banu siri a migu yose ko baga no sida me yira win ke o meti ke o son si o ton kro wi wo ti o ha o so a migu ni iki ko en bira agia ba mo iya amigun intifizan artificial migun ma odoke mi uke osun si oyin gotiro hiwe gohia gohia me uga ikin to mo adeda we ikiki ko embira ge tempu hi to wike osun si oyi win no win wahala kada be ba police ba embira ge ora do win to ra tu hiya to ma barane buko wine wa ba ma embiru wike osun si oyi neto bu ke bi wi de wi win we barakin bu wiko awi e gawo amigun wi ku ma we ama be procure nge so neto sauga ha ke bi moga kuma ni mo mayima ya ndede usa kanga tonyeru abin gotiro ngume win video ga so atempu hi to ragara tasa mena so ai so bugo nke ami woita ye mbiru kwa gwe wiru kwa ya milion yiru saga batene sungu he ndan kwa suru wakati ase so yendu ti aseri won gini su wakati ase so yenda ti so yendu ti aseri ye bugo nada bunu so adeki pokira mbira gya inwa meyasia samane hoga be bon ko gihon so hogini mena mikum sayen bayi ma we ne so be no sama we ni se force ogro enye we hingo we hin bwado se so ora seri ya to gya yo mami kun ya we ma so bane so we be hem tenyi ogro batista no to umbiere mi kun to kanuku doba we ngo te ho bamba mi usa mo to mi ka ma ye pro ma ba ye ki ko en bira gya ba top hi ma se so we ni se force ogro ra sa wa be nse na so ko be nturo to ka sin te ro be se na gyo bu ko be me no gwi go hutu e bu ko ma be so ma to e ka giro ama sa de we hide no ne la ma ma to ko wa mi kun pa bu ka be so ma to nde ma suru ogu se yi ho ha wa mi wi so yen do so te na yi ru se ye bu ko yi to re mi kun sa ne hu ye gura so ho gini so ga be bonuko sura atento kongia FM Nusra gine bi so na dan kwa suru oga yi se son no ba ti aye bugo be ntere nu da wa mi gun ama business e po gbi gun ge so mi ora da oto yira ginte suru ogu se ni son no ba ita ya si ni ngwe ne bu ye pro men na ka ye ba so ni ngwe ne bu koko bu ka hetere nu da wa so ye nga ka na de ga no anire mi hun ba ki gan ga se ye no ne to so ai so mi gun ba ga ni atete nu ma da ro suru oga yi se son no ba ti a ama be ngire so ne to ba mi run bi ra ge o mi gun so ra de be yi ya burada bu made to yera sai so bugo made ma tete ni wure buye dawa inwo mi ye ma sia gine bi so mbira gya sene hoga ba bu ko gison so hoga ni mira ma mi kun so hoga daba no me no kira ma so he ye na so ya se no daba nsa ga ba bu no kwa daba ni so so we no se ma gwa ka mi ni kun we san sia ko so hi wura wata ga ogo wura wene ga ma fo to to so ai so be ba ha ba e san si ba poko no mo ba de ni mo ba ka nya nda ma ba we no wahala ni anu be wa si ma ba ma e wa si na ibe nya ramba no daba ni so mi esa be no se ma ikara gun wa be amba ba titiro mi gun bi buga ton ko ga ton dro ba ke undi we to ki man ka e so mi abe nya wa e ga mi gun ga ha ka re ba ra nyi ngure ka daro gwa hi abi be mi nda da ba wa minga kwa be ya wiyo iye nda ba no sabe no se ama wi ni se fo so gro uma yen nda bon adoto uma de ya ma sa e de su no wa go se ni so e tena yu se so ma e se na ko tre ka sa de ko de ko so ma e ko do mi o sa wa se na yi gbe ntun se nda ba ma ka be bon ko sabe no se ma gine bi so mbi da ga su wa ga yi se so no ba ti e bo ra bi ntere nda wa ama so ru ka na na ire ka na ne re mi hun ba kin yan ko re ba ne to ti da ni nu ma wa nu ko ra gin te su wa go se ni so no ba ta ya ba to ira ye nda ba no nda ba se ka be bon ko ni pin ga na na ma ya se mi to se da u bi o ka bi ala sa mo se mi se hi bi ba ma sin be no do ge ba ne su go ra bi to bo sa bi ma ko mi yo ku da ba ba

0: FM Nosina 90.8 à Bembeleke.
1: FM Nosina, le journal.
2: Jobo Diop.

0: sama gison sama baga wonsu wagru sen son we ne me bisu pasu kien su sa son pese asa etro ha wa ne suga wo hia na be hansin sen na ika honwara kro buga dura bose ga biu pro banga honwara ya o yera ku ya son masin ba mbera ga gison yo ga ni so ga fa ye di be sa so se aba be hangiru ba be ngiru go ba be hanso guru na wala so na maru
1: eh ga ga azuma
0: anna saga son giu
1: ba tobrakpuru
0: to yema
1: o me ba hunsa daga yanga yam na yoga kosia mana si akparu mo si akparu kpuru ho
0: yema se ona mari
2: na
0: behega so
2: ho o behega azuma
0: o
2: wo hunye ndabi no so
0: ami ami ami sarai ta se mo to ay me aki badu mangura kore me so gudo pa hangu hanga to na una una mo ma so ita se be ita se wa so ao ya yera ko Ana sa so no ha so ara iko hebe hefa ye no se. Ya ora gi hanso ho ge ni ge wi te sa ko hasu ga wuhia na yira tondro ma onwa. Ukuro gbi ku soa. Ademe sando sanwe. Namam birutura ma mora natatura ume ko bande bi kan yigo ya duwa me ko kun ma ka yise so to ade me kro yise ngai mo kro yise yin wa bu so baga banna de withdraw ka gbi ko wi won ami kro gbi ko won wahala yu dura be mba so ade ma ba do ma no sin asera kro ko yin bira genzi banna ma san yin ko ma ka de wahala guna wi yu ha po o kin odun ma mi yin bi so ban san be ton ite ko nko maru dura mi ban san wi nko maru wi kro gbe ko ban wi ko ma wi ma kro po wi du ma wi ban wi ko ma be po me sun no sna ko nga wa sna sen to nga wa be yin wo bu hi e ma mo mi obi so so ko ma be pin a ge pe ma ka hun bonu ko me be ha fa e go sin sna ya yire ko me na mi ko sa ko ba to na so ko na de to e wa sna ma do ko nto e mo mi ko ndi ino a ge bi te so ha sa ki mo ki ho so ho ki ni
1: ha no
0: to andro yi go ya wi ka o kro yi se ki o so a wi duran bira gani banna sa wi ko ni ra ko sen turi ade ma nos na sera ta wa wi ka wi kuro gbi ko yi wa yin no mba so wi kuro yi ma banna sa wi ko ma yi ka de wa hala guna ko dura be mba so kuro ko wi ti bira ge mandi
1: oh
0: baga ba ka ha ko ma yi ka ngwe ni ka sa ko ka nos na sero na mi o ki o moradu
1: Ondora e rabi na wure na merubisibu yoga kosi ya beba hunsu adage yanka ya. E yeho gere mini guso de ganha ye yoko yebe henno ndi ku dunia gira afaniko.
0: Ami, ami, ami.
1: Mi hoko gere yagunga dunia gira afaniko ye guso ogwe yarabe henno ndi.
0: Ami.
1: O mihaba agiro hasogu lato. Dunia buhum suruku. Haki gangire gandu kiri ya me yaraga sela.
0: Mena.
1: E banna de kako yeme e ankia kuro yiru se swa nga gira ara kuro gbi go mo mi banna de no ha sero yugana
0: oh.
1: E barani itoya san bararita
0: oh.
1: Tombuita tombuita mi oh. Bararita bimba ekpo
0: wimba mo
1: ye la ka kwa ka mo andunyo
0: oh
1: yenge kura ira ga hunsugu
0: mama
1: to na siera tutu
0: mm
1: wa gina barak bigawa
0: oh
1: ka gina wa za drawi oki kura iru se swa mindi maga barayo iru se maga wa za
0: kura
1: gbi ko we bakibu ni hiswa mindi bana gagirwa yembarara wa duro wiki ukuru ayiru seswa mindi
0: oh.
1: Ahe kya kuru ayiru seswa gina ana kuru gbigo iho asaya yibie mewendam oh yeka wamika yemba domi gem mero bihubu manga afara kwa bugo ne nanga nanfai na minu narang eh wazi pibi no mogada yehu suwa gagada afaba suwa gagada
0: bunsa
1: eh tire nikporo to tire ye nsaro na mo ka kanura akroswa ka gina no ha tira he ma bwado
0: oh.
1: Won tondro akroswa krotia
0: oh.
1: Ye mitira hi wa maga bwado
0: mhm
1: kanu ha tira maga no ha we gwekiru
0: oh
1: ayiru seswa aita seswa aine seswa to ya agbega eswa ma yigo ganuka akpe aga yiru seswa pa ambe kporo asaya yibie me wendam domi tombi sa wigwa seri ba anje nwe amela kporo yibie to yogo kpiga ha ganga komie
0: wimi
1: okomie wa mu ama me wendam me de ba Biwa ma benge gaga bambe wa ma boko tuma a me de dura ndam umo ndakura wia utore to me wendam ma wendam ga menon saka tura ma aga yiru seswa kakmi aon kura yiru seswa ama wendam ya gunun tura aga kura ana ama ngbigo ikmia mohon ka aga yiru sekia to de dirumia wahala dura mbiragia to bana ma wahala kura ngbigo mbiragia we Umera, we sent the wheel so many. Don't know, Pugi, how we want me. More my way, you say, Kaho, and me, we call that we don't know, Pugi, Bonoco. Oh, to Yera, Iragaben, Dema, Dema, Dema, Hirte, Iragaine, Yera, so money here.
0: Oh, Nini, Dema,
1: oh, Dema, Kaha, Dema. To Barita, say,
0: oh,
1: Kura, we. Baka ho yiru se oduma yenu
0: oh.
1: Mora ma win hari to Mora win hari baga wise hiya yenu gyanji Mohu uti tamasa Win nihi wigo do de ma yenu Ah We uha siabia uga we uga nihi de ma yenu Unnihi hi siabiru son hi
0: oh.
1: To yegara wami Ama gaye viru rabi
0: oh.
1: Hukuti we hukwa Behei hakaho besua huga na yenu
0: oh dromindia
1: dromindia yem
0: bagara
1: ansuba unobu yem wataka waguru dromindia na kine yem wata yen tiri magade wa be wi wa yino ga wi wa to oh
0: yawa so se ara hawangi no se no maria
2: na
0: na wa migo
2: ano mo
0: oh
2: nihinu de bata ege wa basi wa ba yede mo Zama nihinu gan sega tiamo awiswa mbogi. Ye gan sega tiamo gahawa deme ba ne torokun tonakpe agbi ankuntera. Ba nun nihi swa me ankpe ane wea mwe sweton bubu na buye feti di buye feti di ba ananye mo ba ambana gadenun dua.
0: Mena.
2: Ankpe ane ganun gan ha ganun dua. Ama me Atera tera gatera bibu nyina ka go igbia me ka migun ka wiru pia ba aga mai to nisi ni mu wa hina ye ga hawa ye awa wetuna maduro u yiru se ka hu ye nga awa duro wi mindi
0: to
2: ye ate wa duro mi unu suwa Go wa uka kura yiru se wi suwa ga de ma kura wi wa anyino umbi mere umo baka wo dabia mo yora wi buhi gunu hone ade wi kura suwa un kura wi suwa mamo wini ga wi dore me amatirasi za guho ku wi kami mo ma ka duro wi hu de ma gangia wa de gogo kura
0: oh
2: ade ma ga wi dore amo ka de mari Ama when we are daguru do mami yara so ara mera deme winim bura maga kumi yen suna duroka nena.
0: Hey.
2: Ukumi ya ugar mua ye nena yiba yen suna naka nena. Behem busi ton kura buhi ya gara nsame hu. Yara dema agiho wi yowa asia wi nyata siye asia yeni kuwa.
0: Oh.
2: Unsuru kpana kwa giri. Gahawa bahu kuwa behepro imani nene nene nga.
0: Mama.
2: Bawe kuro ka win suwa.
0: Bawe kama imbu hikuna.
2: Bawe kuro ma ka win buhiguna. Mi so wa ni hiniga wa. Ye dura ukura yiru se kahu. Dura bu gabu. Ba kura win unsa wi imani ga yiba. Utu ba me a ye na mwara da ga wene. Ba madura yiko gatura. Ko ma mango wama. To ala de madura go nko baru ga dera. Kura wi tira hibaga ndo manna ba oku gege mo kugura. Ko kugiriwa. Domini kade maduro. Ye yanga sana kora da weru yu neto. Ye wekpa kwari. Aka ganu ga menda mi. Aka kwegu ga yei.
0: Oh.
2: Za u ma go wa mo we mi ya ma imo. Pa he de ma yo bet o wini suama wi be yiru sebi o wi wemo pa we anku nunga ga wemo ba sawara ye na ra ko pa de ma sawara ya ma wa ka we ya wura wini mi puro puro to dura si wi la ka ga tura ni hini guguka na ara de ma yo wa ma mi ko gurogoro ne ye we we ka we turo in ko iko mi ye na be wa ma mi kade ma ba di anuko ne neye sun mi ni yan ko be pure doko o gbe teru mi pa idi mi pa we on no i hoya hoya to on sina on so ade ki po nu o wi mindi
0: gaiga toro
2: do ma ku mura fitiri ki ma gaiga wa aye mi wi ge mo ka wi ku ge mo wi ku ge mo mi pa wi sogo bo ko pa wi wiru soyi kade ma won yin pin ah Adamaza tonduro wa mo wa sunu ge ho ongi ho da beren diro onwa ma wini mi bon again na ma na de kunu mi mba ma wa na duori diro lo na wi babe mi
0: oh
2: sai ho pa wini un ma esu on so a un wiru so a pon ka hi wini mi ba ko yin na ka hi se ka hi so yesu won mi gun hi ko ga gere pa ne e me wi akogbe o gai ka ho amaduro awun ma ogo meduro ko mangina awun ma opa wi akogbe o portal so un wa wa wi agbe o ma won wa yehi ma so me hu yehi ma duro to ma won aba yi mo to ba la ka ipinu ki ya npe ikura adamaza awun nu so ga gi ho ma mama e mai si amo ma nu so ga mo e ma e ma won ga ne to won no ama abado ma wa ran gai mo ama so mo wi dikura gai wa mo so un ti o nu so mo mwa go e ngiru so yi do bi du ma e bubga wa wa za mi ndi te mu toro wa mu ko ma wa he yi ka pe ka ka hu a pa be sina hi a pa no ka ge yi e wi ni ger momi un mera ga sa ka de ma won yirun pin a wa mi adama ye turo pota so alo ye
0: paswa
2: an so wa pa an ka wi ni wi ma mera na de yin ye okua a de ne ka ne mbibu ngai munana ade mma hi wini plus de ya ba wini po mo ye na simo be yo wo mo yo ma won mo yo ma ngo imo yo ma kwa pa ma kura wini win nugo ndo mo ara bi ho ma wi wiru so imo to ye ga ka ni hinu ne arara de mo ga nsaka ga tura ogurogoro win ti wira to won yin ro ma la ka inu ma sei so na ogo ko won abado ma adama ma gogo to re wa ya won su ne me ne me bo ga ka won no me ra ga ha ga ne me ga ho ka no ye mu aye wo wa ko hi ne ya ma bo ga ga won e bu wa go ko mai ne go ho ma nyu agu ko de ga wi ku kara pa ku ka ye wa za won na ka be po na ka de wa ba nye me de te ni be hen drum point mo mi ami gira i ba me o ka no kiru ne kuro ko no sara hi ya wa to ara won ye ru pia
0: yo sa se ya ya kwa na sa ho no pia wo se be hen ta se hun na mo ma

0: yawa na soko kula magi kwa hoga fa yesu hii to we sawa koma ni nua kure drumbera gani kura gwi kumindi kama wii kura kwa imbera gani kwa dema no hina sera gihonga si ya kama bimba so soko hii kwa sugura ma dere so bansa wen dura wen kumara wen anyima o na kura gwi kumo wii usonye you no na yuse na wii nswa kwa imo mara mwe ni mko hina dede wahala ni niba kura kanguka ne wen kura gwi go sa wen awa amiko to bama sa wen kumaru wii maduma mwe ni mara mwe ni unsa bansa wen kumaru menos na gunga mwa bikuru mbaso wala suna madu nanungewe
1: Ana ma benga bugaye mwe kwanda kuru gashona. Yabandore gya ye agaman gakote ma uri amanwe.
0: Oh.
1: Eh baga drong komaru. Nke ukro iru seswa.
0: Oh.
1: Baga kula bigon kobano baga wibaki buso an komano.
0: Oh.
1: Eh yeka drong komano hana e guna be hekuru za fayen turindi yesa. Amwe asaya yibia. An asaya yibie. When dansaga pa mekonga ge nane when dansaga ya menon saga guhon won moruka a saye yibio won kuro gbigo iso sa de wo danti ganura
0: o
1: arek me ayiru se kaho eh akro swe kroatia swe ibiwo bibo yiru ita inne ka kome ibiwo bitia yiru ama iga wai murae moyen won kuro yara win ko kaiko Woda ganu ka akura yiru seswa.
0: Mhm.
1: Ah huku we huku ana.
0: Ah ino gamo. Ngo doga ye ho mu aga na ma hazimo. Ye ho am ho ye ho na kura yiru seswa.
1: De we ga.
2: Ko kura yiru seswa be ba an we di hiamo. Undu ka we we un we di sia.
1: Asuru ko tanti.
2: We unga we na we kura usu ha ho ho ko tu ka tu me. Sa ene na nsome nu kwa ho ko nu di sia. We ma nsome ne nu di hi o me.
1: Baga on ga we.
0: Ade
1: mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi ade
0: mengi
1: ade mengi ade mengi ade mengi ade mengi Bate gongirembi ka nwahi kpuru baga hunso adegi bu manga farako. Maga nsabu ne kula yo bararu garu mwa awiswa ma mindi inwahi ne aga wiswa kam batombun kokpa aga mafa bangi aga mayengira. Won woguru won yendo ibi ka ho inwa. Oh. Dederu migum ba won yigo ba agun kula widi ya wame non saka ga wene.
0: Oh.
1: Ma kuro yiru se wa kanu hatira ya yiru se suwa domi abu hiruki
0: Mena
1: Ama kagun mehun rabi
0: Oh
1: Ah Tanti miye awa minigun Nwe awa ngrahi so wa be Ason sura mo a keke du mo a da mo a wura mamu Ba ne wala asona manu nanson tenge sa ro Nengi an dantan no ma wura mamu de ma adokwa undi mega wene Bibeba keo da mo nwe abe keo gwe kwa hiya me nama yengenye Bambanku wune na kuruwa ilu seki Na nye gu hontire yengi laga wode ya ura Ye migi ya yo senya Ba kuruwa wi Unyina mo a kuruwa ilu sesu wa winge unwaloa Oh He bara yiru se na eduwa emo kansa menon saka yoga aga kwa drai hi unukun yiru soka adna unyina yenso awo gurun dura umo yenso drai numa gumbiru tura gagi homa ya he home yenso drai numa gumbiru tura we aye kporo mo ama unun soka
0: sano
1: ka hawi ya se ya
0: migai
1: no hina mo maga he gabuda ame wa mo mama kwa embara no agero mi go ma dure hi danke o ka kula iru se so ba kan ha bu ne umuru mo de de rumi gum iku de huwe hukwa na
0: kan we ne ga sa
1: ya we ne ga sa me to gima mara ga we ne ansa ko ye kpuru adi ya hi ami sa ye banu ki aye ma we iru se ya ha ade we ga da ade mami an win sin yiru nye
0: mera
1: and win sin yeru ye and yema wen bere wami bagan habu ne amua wo wata
0: oh.
1: We mo wo tena wihi wi uka da de ba mo wo tena bere aga wisogu kan win sin yeru ye meho ama bere winti kon wi win sin yeru ye mbanso ye nso wirugi wi ha ben wirugi mi
0: oh.
1: We aga be kporo wi win uga iga sina si win nugu dobu unga win kinu wi bigo wi hey oki
0: anyeki
1: anyeki mewa ma wo wi baga we wi ga nu we mi unga win kinu mo aka kokoro ko nyiru mi uga nu we mi
0: oh
1: ye oki ye dura ye oki mi
0: he anyeki
1: ka de ma nyiru ga yo kun sun si bai kporo ko wi ale rumo na nyiri kwa ya behem dirum ba gwai ukura ika na yiri kwaya ne mbere gwai ka miama bere ntiga wino mbuhiga na yiri kwa behem dirum ba gwai ka miama kuma ka wino mbuhiga na yiri kwa ne nwuro gwai ka ma bai kpuru uwin asaya sun dede menon saka ntangu ho wika
0: o
1: nyeru bai nkin ha ba weru yara ga donu gara senne sa no ganna ga de ba ko ekwa mi ye di gugu ga gi bu nyeru bibli ga gi bu ba bangara no so ne budema bugane no e kamino me hu bi amas idimo di akatia to de lo migu gana gwa wa go behere bu hu go hebe oh
0: yo
1: de me de wi franco gerwa na wa wi ngengiru ho beton dro bia o ba te nwe wiru ga wiru awo
0: we ga gawe
1: Behia ha ba geneba.
0: Eh eh.
1: Behia ha ba geneba. Ama ira na de kwa tau gaguba. Awa. Me gaiga sami. Behen kwa binti babin bararu mo anu anen gengeru honane. An suba uno guso. Beheton drobu. Behen komieru. Kawa ho wata. Wiru tiri. Kwa be gambe yiruna.
0: Bia
1: ba nyenye mbwe bonu ha. Gambe ne na wawa wawa bonu ha.
0: Yawa.
1: Ko inyora be na wa tanti noga musumi sumi.
0: Yawa se no maria. Na na amigo mangwe ne tondro san dire moema o na ni asan kro ise suwa. Wi kro gwi go ima wa amigo ba ma san wi ko maru nguka windro mi ke kinru ma bie. Wi u ma we ni mangwe ne usan o ka na osi na bo yen nuso.
2: Ano bon.
0: Oh.
2: Tondro aga kro iro se suwa ga so ro bigia.
0: Mama.
2: Ye ga soro bigia gina dewe batara agewa moya ma akura iru sesu amo mmoye so anye anpe akura iru sesu agwen kura ndanso me kura gbi go ndanso anpe akura iru sesu
0: amo wetin
2: danho wetin danho ka wan yoko ma pe ko wi do ba hunane zebe gwen aka son aka hidi se amo ka bi ka wi mbi ube aka wi momi we ni ti ma wura me pa wi ma na wi di hia mo
0: be
2: po pa e wi da wi do wi do
0: ba we
2: wi mba mo pa hi di hia mo bi gi ai ko ma ni hinu mo iko do mi yanga nsa be mba we wi wura do wi po ase ge me yoga when we aduro mo buka ne uduro aka ne when pe ya ga do kiri ya aye singa no mo ni ta mo ika ni hinu ko ba mi gwa wa ni hini ga wa ala de maduro fi go mo a ye ho be hen wira ra nwa mi ho a maga many maye haran disi amo maye ra ni hinu ko ra nwa mi o eh ba ye ten ton bo hi ba ni hini ga nwa za aye lundi amma mi duro nga suba se o gbe don asin ada he gbe ra ka wi din ada anwe ada so be ma so ho din anu ka wura do mai ta mo ihe sana mo te ha do no mo ra di ma yaga ka ni hinu mo do no mo ra ta wa yaga ni hinu mo garko seru ta wa yaga ni hinu mo
0: ta wa go ni are kusu ni
2: garko seru wa yaga ni hinu mo duama be wi yi ko ga wi tura o ka kura iru se su ama mo ka we kura iru se wi nyanga na sara won duro na no mera de ne bi weru nyanga nsara ye ka di ye ka no ye ka kokpuro ba un ara ka ene na nye ya ara ka ya kura ka he diru nsombo me hwara ka wan dira ha ye kuro na ye kura wi na so na ko mi yiru
0: mena
2: un na mo wi un na na ya ba ne o diru kuro pa ne na diru sungu nye fa mi ba tare ba nye sungu mo pa ndu ke ne ne gro gro wi na
0: ki
2: ni na na de retreat mo mi we duwa akuma retreat e wura yi kara de masano gana Tobi unna na la yeme na wera wa.
0: Wima imba.
2: Wima ko. sai ho a kuamoro pibini ba ne wa ehe dirunye ha mi gi agun a ni hibe wa mi uno mi gi asungu wi ma ge sungu ba ko e wura yin we duro yin wa yan ala ga se pinu ki won dite ho ya gawe ne wa banna una ka we agwa ha be wirugi ton duro wi ha ton kuwa wirugi ka be sina hio am be sina hia to we gi ho ina na be karamo a we awi me yo de we wono we ama awi me yo de we mo ton ba kuwa wa ban kun turane ama mai turana mai de ma gai ko da yu ye he to gi ba he ba di turugo mi ni gi ubuga ne ba mbe mo ina ka ban ye ma ina ka ban ye ma na na ko ye ya hiwa na be karamo e ko de buga hun buga bu be hen gai no di ro na ka me hun ka makuru abe banu ndoge ka de ma ba ba inua kama de magari ganna be wi ade ma ukahu ne odu aso obuyamo ma wi etuburi ye so awi kigakere aku wi ye wuraye awi ye ne awo nakura kame ye gakua awi ye onu ye kwa awi sonwa ya wi sonwa bo onu sonwa be kure imenna ma maga kwa meti ya iru itaka de amura fitiru ma se be nsunu ho ba wore ko ko ye gako wi yara ye kaka na de logotoro franco ra e gerwa ye kaka na aku de gan kutukutu ha ha to mi ndi aka si na an ya kilo iru dwa ya e hiba e ko sa she nene nene nga an popo so an tura de santimi ya ka sa she ti an ya ku hia pa so hige an tura wi abi be mo be wi abi mo ba dabi wi agbe o wa mi pa wi kure pi u genwe pa wi ni wi tura wi pa wi baga e we ye so ake we ta go mba nu bu bali to se wi ni ka nu ye wa aye o do ka na mi
0: mama
2: ama mo wa ya ka na ga ka mbirbu mo ge ko sa wa ti aga mo ya ka na kawi sina hi awi ngrogoro sinye te wi etubu wa ka de ma ga kwa to ama ama bela kula do mo are suro tan ko wa to be he gabo sa wa gaba ni hinu mo he ga sa ga sa ba duro sa me wi rani awi kun we wa he wi tora wi ga mo ga ma mo he wi tora wi to ka de da mi o
0: manhame
2: maga sa me ka da mi o
0: e gaba de da ko
2: e anda ma anwa ba da ko ha anda ye o ma ara ani nyira ho no madoge ma ara suma ho no madoge to ti ara tu me ni yiro ama ma ku na ya mi ndi ara nye ni nkrotia ma suma agia wa ma yira agia wa to ma kasu wa kwagura ma duro wi wura an wura ma wara ndokiri adama ma ku mbabe awa akura nye to yera gabu ba ne be mi yan ko robo duro wi Ani me si yigo gatura ukura iruswa onduru ne awi kura iruse digwe iwe onduru ne awi awan ye bete te ma osebe awi o ne awi dada o ben ba we wingi amo amana we anka won giru matata ko nu yara won nwe ka won ahibu ndiru gia awon giru ko ta ko nu yara ka de ba la ka pinda ko won ami yin no
0: yewa sase era franco seme franco na na won mi ko
1: to ge marabi won ano mo ton dro hene kon kuro yiro se so aya yin gai san wa yiro
0: to
1: ka go kuro gbi kon komi aro yan san dro winti wim me oki wim bugata ye oki
0: no yan wi bi ko ame
1: yan wi bi ko ame de ro mi ho ani ana kin kuro yiro se soa
0: to
1: mi ton kuro aka gina kuro soa kuro ha wi ko na onu so mi won duro and de maturo wi aso mi u kon mi e me akin untura ya ka ma go soa ba o ka wi ni kon mi ate yi bia ama ma ka kuro so ye nso e wa aso na amadu kuro yiro so ye nso ne franco go ma yiro soa an la da nye wara sunu amadu nye no ka de ma win kuro bo hi gunu gun tenu ka la de ma win kuro ba gbe tero jimo ama ne kuro ba ma nye no to ba nsin ba do ma hanya to ma ngwe ne suko be heton dro bo a heton kuro soa yiro nse ka we ne anye ba nsan gbe go nkom yaro ba he gina yiro nse soa ma yirun se wi umma tunuma agode onye bansa agbi go nkomero aga wi soama ama bande tunuma yembiro tonkoro gun kia wi poruke
0: poru de
3: tokrogon ki awi ayiroken onwi samo onwi
0: onwi
3: unti mo mo yoki to ki wa ya ka wi swama anomo a wi swama
0: oh
3: unyema mi ai ho awi doge mi yira mi awi wo ke mo ba o gamma sai ye mega kwa gadira oh mera ka sama ande wana ba gira yi sai na giro mo be henti ho wa e amari wa ya gira de ba gira wa gina ye nwe ne tonduro ba we kro nye wi nwiro ho he kro yiro se so ayira maga wi so ako wi wo ke so tente ta wa kro ise o ago mambe so ada gi ago ma be noni mere tente aka bugata mo tente ngwene abene ise o aguna maneme ise o
0: babi kuna endo ye
3: mia ko ga endo ya
0: ano moro mu a enye nwane kuma endo
3: to mia ka wa o ha kuro na o kuma ha kuro
0: eh
3: o madan salon na tonte ya ura win ka no a nanga te nipe o so o ma ni yo wi gira mi o ma ha wi win na wa o ka won ngwa hala so be o ka no so mi ka game kade mahani ise o bago ten tore mo karaba karaba
0: mi ko nga mo te na maga dena
3: banga go mara si ya ran na de mo gbe o nya kara aga na baga wi mara waro
0: awo
3: to mi ya sa yira beton drobo ngwe ne sa nye ama ma ka kuro so wa ba bambe ngwe ke ru mo ba mo bi ya bago nso da sa ro ten ten ke bago tu hina o me ba do mo wenti ka wura ma na de ma when you can yari wame adama bambentira temo unwa mi begurara soya unwa to le
0: wege
3: anga himbo unwa mi yina unara koya anparege nyamusara bembare ugura winga to le unwa duro sai unwe ne ana abegru gide mama wide me sai unwe ne anyina gide me mama wide me abige obankwa wa atule wa ingia mara da mboka no epigunu mi mi ama abeguru ginti mi mama nka no eso anu ka de obem ba epo ka katira bam wate odo ka katira behem ba na ogunu nde me mi ko nte ye bore mi to ka de ma bem ba wor poro ko win so bro ko de menga we ne ba nso na bira eso aye nso tin gberu bira agia behen so ma ya worongo imo ya ma
0: madamo
3: ya madamo ama de me wi maria ra agirwa mansa wa ko ba iho
0: be
3: da o damo una te a drone do so a asende be bagbi agbero o be bagbi agbero ba sende una ka ga be ntianu na antuma won sonra yi tanu mara ankwa ansera patan baga wiru u maima aka ma won ma nyino una ni hintamo
2: Ara ka
3: beto ita inha beto ita beto mo insan na mo ama we di de ba ingar mo ikoni kabri na mo
2: mama
3: ya ya ra ngani
0: no
3: ya aka ni ti akwa ko ya ya ra ngi mo
0: ama di ha de ba
3: ma di de ba ingar mo te ko
2: ma gar mo amo ara san no mo ya
3: ma dama ingar mo imo ma so bru mo imo yemi ya go se ya me yo ga e ma mo ma ba he kuro wa here ba we wa here what a way inside mo miwe ara mando ye go ane kan ama ka nanda odo se wa gidi mo na ko inside mo he da inside na mo eto me an we ne ansa ye ma de me apigia kuro pa we kuro pa o ye no ko atira he sa anye he ka kuro mo ma ka wura na aduni ya he ni ba mo mi ni na ka asime onwa ka na asibu ndu e osinya awo yen biro de me na ma girwa duro muna ai koro ngwiru muna ka anye command mo yuka sin dede
0: de mi aben bae hari wa
3: mo muna aben bae hari wa mo muna anye ma wi ni nkom yara wa aka wi so ama mu ama e wi ni to ma ba ma ha wi nkom yara wi do mi ton ro se wi yi ba
0: mela
3: bae koro wi nkom yara mo to bem ba wore nkom ya te tiraka ma ka wi nene ba wonye no ganga no ne do ni na na te won nkom ya ruye na maria nkom ya ruye to ma ni na be yi be koro muna ko maria nkom ya ruye maria ko won nkom ya ruye yem ba ha mi akura ndu akpana nga no dite mo na ki pana ma ka maria pare menem bu sibu
2: sa ma ha be ha yiru ha ga ma wure hukom ya te to ye me
3: eh
2: ma ha wa to ra ya kom ya te tara won mi ga te won akura ti oka ba won ti yan ran ti abon duran ti yan ran ti abon hipo ne a ma ti oko so be ni gira anku
0: e
2: ama maba maba hun yiru se wa ma Yanga sara uye koko kwa mode mataga wa fiu kwa dura nyani grauti ya kwa gura kwa tia yara nano ma e ba hinti okura mama manjiri mwane tu mwabara mwema akura sila hei akura ka eheto

0: So I any girl when we have to look
1: what
0: we have any to look
1: what.
0: So, so on qua, I know you did it then, so you do it.
2: Wa alaikum salam bube. Ana agbo wen gere giwu.
3: Ala agbo se ra
2: be. Yo. Bawura mo.
3: Ha. Mi hogo ga mi ga wa bi ni ge. Mi ga wa bi an kro bi iru mo. Ha. Ya de sa we ni mi. Ya de su ro ku a ku we ni ti o wi ni ja ma ya. A mu na bere ba yin ti a na yi pe. Eh, te mi ga wa mi ni ku le so ku bi bo wi. Ni ku wi.
2: Eh, kasa. Bu en pin a ibura. Ana wo hisan pa?
0: Ah.
2: Oh.
0: Ana me mi ja.
2: Sagun ho sera ma ba ne soka.
0: Do, si te mi ka ko hakko le jura ni.
2: Pele suba do gibu ni.
0: Ba ba ro ku
2: ba. Ya fa ye no do ke o.
0: Do, ila ki ya ha ni ki ba ho la ke shi ya ya.
2: Oh.
0: Ku ti na wa ne ja ga de na wa hi ju.
2: Mhm.
0: Ba en pa da mo mo ba ho ko u yu fu a.
2: Oh.
0: So jere mi ma, ta mu bi o ku I ka ni ni na ku che ki ne. Wa hun lo mu ku ni.
2: Ya.
4: Hanwa, hanwa.
2: Oh.

0: Kayoga.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Aba Suleiman fa ina ngi.
0: Ana ina ngi bu.
1: Wala e be. Be ngi fa ya.
0: Oh.
1: Ya ye ngi ro.
0: Mhm. Ade yo so fa Suleiman mo pin aya nde.

0: yàrá gbóhùn kí a dùnmọ̀ ẹ̀gbìn àyà ayé rẹ̀ kò wí ìpẹ̀lẹ̀ ṣubú ọdọ́ nìyí dùnmọ̀ mi kò ní ẹ̀ wí kí àbò yìí bu hísò híà wí ń bá dánmọ́ wí kúrọ́ yìí sùwà wí bu hísò híà wí kàkúrọ̀ wí ní.
1: Wí rà kúrọ̀ bú ń ga ẹyìn àmì ọ̀nba yìí sùwà rù bẹ́ẹ̀ bá yí bá a máa ń tẹ̀ mẹ́ wí ń gé ayé ọ̀gá wí ń dirọ́ kó dùdù mímẹ́ bẹ́ẹ̀ ó kà bá a bàrà bàrà ń bẹ kúrọ̀ bẹ́ẹ̀ nírun ẹ̀ mẹ́ nà kú wa bẹ́ẹ̀ nà kàrà ó ń biru sáyà bá a tó bóyá ìtàn bàrà á nìyí mi àmà tẹ̀yìn gínà bá a bèyí bẹ́ẹ̀ bá a mú yìí sùn ọmọ ó nà ọmọ má kà gé ń bá a kà yà á bẹ́ẹ̀ bá sùn ọba wí bẹ́ẹ̀ sùwà bá nu ega yo wa gina o
0: ye o ne wiwi awa irudimo
1: a heto wingi awu nda wiri ndira kuro wiri ndira kuro windi anu de ma me ro baba wi so we mi me o gina kuro wa ha ye
2: ge ma ku si o kana
3: hi o de kana
2: to so mi te o ma ka wo mi ya ma so go do and da un win titi o
1: no go go go
2: to ya ma ge ma be me ro bi si a pele en suba dondi de me a so mi ro bigia moye na gogere ye hage adama sa we hia na mo we ni gere we no gere mi ara ka ge mo yi yi
1: ko ka nu denna
2: denna to ba ma iswa to men na mero bisibu maya same mo bi ba kurobu so me mi anda ba winti ura me suwe wa ba ogura ma me suwe
1: suwe ga oba
2: ka nu so me me
1: o ma na da bi nu ma ton duro ha ti a ba be kuro be su abu wa bu ko atamba
2: mera to ma wa ya sa me ne mo ye ka ko ira ma de wa ba ugbia kana so hisi a mo ya ka ba ba te mo mena munaye ba be ba ka be hemero ne ni mi kuna yira behenti mawe ne sambe na da haru si hatendi
4: ambe noido
2: ba munada mon kuasia yen won kaka hunnera ala de me kurobenti umbe kuwa done migia yagura mama sen agura ma wahala mo baba be bandona to gina ngo no monye son yiro adama birage oge ala de me apala
0: pa mia mo
2: o aso asun akada adama moye son baba banum be gibu so ame ma he awa herotie yen sona ansi abusugumo kama wen titi ni aswa pa ma wen madan salon ba ka honda
1: ba wen tan no an obe
2: ala me kwa si ato ala de me
0: wahala ganna
2: wahala ya ko ra dai na to mi ba wi no mara uso wa si a de anyima
0: wen ka
2: ga gabu so ba ko wen so no pa ma gabu so be to yen so na wen ni la ga e sun turi yen yi hamo yen yi hatte mo koro pa sa nye mesia Sony bahun so we gi hon ko wura ma be henti nwiro
0: yo
2: to me san ngo ma ka da wu so a ko ku ra ka so nu sura gba oru ho to iye so ran we ne so bo higo pa ho ko me yi wahara yu ko ka du ku ra be mba ha so do me ma we ba awon wo da sin ma won sari ya yi bie ku ra be ngu so a ba bi benti ba ku ra so he me ni ni he ga bi ba bi bunti baran pin asun yo dede amma ma ba mindi komia rota dua ma pana awon para bokuru so aka kuro be para bibunti mindi bara
0: nyanya wa
2: baba nda ya grimo nyamba ma kuro
0: yewa
1: ye na la ga ga kwamia na wa maton duro ma ni ha wa kuro yiru suwa ya ma kuro gbiga wi mome ha u bibu yiru itamara akuro yiru sesu ma inwa hine he de ben yoga bulundi inwa hine ma inwa hine so ho ha eso ga de kela ma adro to ko bugubugu kwa wini ko to ko bugubugu kwa ben bibu ti ba gwa hia baba sai ho ade wa ka kuro pi usua won ti ka nyaru mbo he ka no do bi pi wi kuro pi wi uduma gina kuro gogoro wi ukwa ubemi wi turo won aru hoko
0: mama
1: ubemi wi turo won aru ho ye yiru se ma wi mbiba ye bi be ba ye ba pa bi be ba nro be sahi na on be mero no sabo ka mo ba do ma bu lo ka yoga fa yara na no mo be wi ma bi e o de wi ba bo wa be wi ma bi e o de wi ba bo wa an ka won cross wa be su obu lundi
0: lundi be poro
1: oh za dara pe ma ti e te bute bute so asu hi abu ka poto dan ko ga se hi abu ama mata ka hi ku aga be mi tuka poto dan ya ego ko se
3: ye mari ananga no mi notia
1: a wa kura su wo ye lo
3: mi doto wa em eh yogo gu donoro wa gadimo
1: a yoga mbi ba ko ba nu so
3: eh kantare me bi wa eh bambone ke bu ben ba so
1: a bo ira be dimo o le me wa bo ko de ban so mo be ba mera ya ba mbo yi wa
3: eh na kin amanga ken figo le subodo gim biragendi oga ge bigia omi ge ga chuya mi behen fayin munaso kante wen ba nun crossua ti ayiro yewe akin ai tese suwa ni
0: tese suwa ye mi gade ha wen
3: kwa aduwa mo mi win gain ku yugo biga ha de mehun buheru to wen pele subodo gi tabi beti ipuro ba hun so adagi kan ha mehun kan ye ga girwa ye wen ba nun suwa mi kai kameri mi amon du matiga wa mi ka aga kya ga tese suwa ka kire wen tingie mban sona du mara wa mi gum ka ha wa agunse boseru ho mero bisiru ho aba bawi kurobeka uwin biso onwe karako ba ma tin ga ti ga mo dederu migun kuroem bo he karan ha wura maki duma hanu ti he ga babe ga me mero be ngo ka wene kurobeka mbe ne ya ga nwa won yi ga de so he won dan wole ba so he ye hamo ho iso hi ayira mi kam magiro aye so won ba ba banun kroso a ti ayiro yira kan na de togia amma gabu guri so emo de me batule ba agira an desord aw kam me
0: yawa
3: ka we na bin ne ga nwa wa ba ye ba bi ba ga wi kroso a mi wi bi ge bi yo mi agun se nda so na ma ngura wi hote we are going to be able to hear them. We know they can sing him a tombugura gebiya. Kama ha we are win bibo gabo kuro swa ba we ha we deme ogiro mi ne bibo ba hunso adagi kan we ne kan ha deme boko kuro we ne ne wa de biya ba ba bondi gobi mi abaga kuro iswa wa kuro swa kan fara ya kan fara mi ama yeyi o kan fara domi kuro swa so te ra we kuro iswa kan kpanya son yiro ama ko yiwa idea he ga bengo to yira yin yi uga ngafara mabe kpuru ha buhi ga wa ma kuro bi ha so mi ni gum be han wo hin yi ha ti a be han kuro sa ba kuro be ban buhi ga be wo hin yi ha ti a be ndrobu wa hala ga nwe yin no bi u buhi nya ruko kwa ma wa hala ga wa yin no anye bi bu ga nyara gira na ma wa radio no hina kan ki yen hu ga yen hu wahara ga nwa yaru gu hena yaru ga na ka de ma biti sura ba na wu gira biti sura ga na wu gira ga de ma man ka ga no tengira wu ga ngu sa do to yira ga ga wene bu hi ketiri miru bi hu ba we ba ne so ada ke babu ga son ruko be hanti be ha so mi ni kum ya wa be ho wu han yi ba be hanti heti hati hati umwa mona hoga kurabu nene
0: baduma
3: amma nyine mamini afaba musa guba yehu kiriziba banna me nyeye ubuga takuwa mu bunke ujiru yare
0: oh
3: weke uyara me kaga mwaruko me kaga kurabu nene kagen
0: yawa.

Congo,

नहीं है।

Yeah.

Cristina.

الله ما

咱们的庙的。

Bata.

0: la dio no sina belanga
1: sebo

na ta bi do e di na ti ki maro am ke la bo nga am bona.

famuna edi nyale da bariyo nyale do re.

I hear the baby, I hear the drum roll, and I can't go.

Minkan FM nos nanun ke tintomi.

0: soy soy wota una watanti to ya de saranga momi kumi foto giraye ya de ya yowa mesu mama basta si on beragianti bane ya magwe yowa misayenda baro moyuka esuko be no siaya don yana kurele demokrati ndi yen tombo me bengabu baborake moya ante soare ne bagudu mwa migun me huwa ma celeste hunsun ti mwa mi hega erike undete bekpro bane ba ma kiba mwa kure so sama enda baru momi yoka enuya gine bison beragia mani bane asoro kunna ye o me batama mi buwa buka na ben tete to mi suru waga iru se so mi gumi asoro ya na ye bukon kibu tete ton su sisia sama enda baru mom in wada ba ni samo ni ngana sagbe sami yesu si mapaso asuni so daki
1: FM Nottingham
0: sabe n bai koro san pe se mo be ka kiro be ka so ade ke gbangba kan wo nukuro mi ni kun ya san si ya go yo wa mi kun gangun ka na da awa so ado ba san hiye wuna awata ga go ndi wuna wona to te mi kun ya turo he foto gira to ya de ya dira ye wi emmanuel kapo shishi o ton bo su si be ba san ba san hiye de ni mi kun be poro a bane ya ka go yo wa o
2: san hin go so hebi ya bi teni baga do mi an kia sun ko mi amera an lage ko ha ma na hun sanu ma ku ma adam be hen so ma kuro kuko na ha gamu do an kia da an sa hin go enti me ra wonti ade me a kan do don ye ba kuro biteni baga sa hin go so ye bi a wa hala baga ga hun hawo
3: sa hin go so be ka dia ba won hun ti yan simo wo ba nga ganda amera ga ni ga na ko da mi kan gwe an kan ga an ga na gwe dia ka ba sa hin ka ba gwe ama hun ya mi ha ba ka sa hin dui aga gun e ko da ade mi an wo ai kiro aga ma kan ade ka je won hun ti gan simo sama gobi sari ma sa hin ga gwe yo wa wa ha ga won ayi da mi
4: ko ai ise hin gwe wa ha ro ba he ha group nu mo ha ma po nu mo ye po ise hin ha so won won ga ti dia so ga se ma ga so ko ano to gwe ka me won me wura mo won ti ha wa ise hin ya ga so won ise hin ga gwe mo te ise hin gwe ma gwe kan wa la ga ya him ka je won da lo ga ya him he o be nge be se won ba pi go ba ko kan
5: ehin gwe yo a wa har baga ga na wa wallahi chama mera gina shara ne yelo san hiye ka dawo ta ga wuru liti ciara mu mo ma mi ho ma te an gun da mu wa han san hiye de mi wa he wa har ya kun ya fa ma ba e kuro go yi mo wonga san hi duge mo san ten fuwa mun ne ba san hi liti do an fu da tia a mi an ten mi ni ba mi ni ga da ya an ten do ayin ka go yi me ma ogun de ba an da yi don go me an yin ado ba tu go mi a gouvernement ide yu hum noma kembira yu shan hi gwei miniga sumo yu bu a bu ye wuhi an deme ye gira la han a ye lundi
6: so me teni ya sasi ni ha ha ga biji biya muho ya ga gwei wa muho gwei a mi hana waga de domi ogo na ba hankoko nukwana lili ti af muna wane foto gangwa no ba mdo wa mfoto ka bono a sen hi ka gwei mo ni hama domi ogo hanki humba hankoko nukoga ba hana hosi yeson debara sehin ge munane bude bu nyame ge wara bude bu nge ko wara bude sehin bu ho shogi kwa mara bu name na ho sanu go na adabi
0: to ama mera mi gun san si en sha so ya kan sa do baro san hitona ka na ye go imoni mi do mi an soa station no so me sagin adami sindi antenna station san si na kimi gun mi to ye mi na ya san una weru ka no bo ama ye da ya wura una weru ka wa gro da no bo gira ye so si mi me so ama ye san gazual mbira gi ama ye mi na una we ko gro ama ye da ya yera una weru ka da o ka ita menna an soa mi gun da ita yira ya sosimi ama wo an so amigun kananzin biragia yemi yengwe ya kara fi udomi bana ga edoro mo amigun fototi aka da no baita mo ya wura ma fototi aka fana inne inwa mesun se no asane sogo be no sia menamigun
1: FM Nottingham
0: ama mera mi gungi anda misi sona a bibu yiruba nindi rakpara wuturugu mini gungi atiti roa ya mi gunga ba nime dira ba hebe keo daba we ya mi do buhete rum to biba be yirwe do mi gunga karia ya mwa mi ba ngo nyura karia mi ba nyura karia mi turo u karia wene yiru se ungo kasu uwi yara mi gungi winti udo wehi to bebe ba ha ba nimi sonoko ba dongo be bugane ba turakpuro e ganga ga makure ni bibe yirue miguwa ba normal ya benguru ya banana ba yarama me se nu asane sugo be nu sia mena migu mi to sanga da ba sesi mawe na sube nu sia madon yana kurele demokrat mbira agyanti we sokro guro ime rene ba guduto une we kuma wa so ya mde ma yesa ya bo itinka bonu mbira agyama wea sa benkure mpehidambo une

widobu turuma yerasi ikaho da se kpara kwa nkume kutunuo ya turuma ben turukuo bebe isan ikuro kpadu mo igi ba mo suna ba nkume worusu go kuma baru nene ope uruwa gamiambira gya unyano doro kanu yi mi untora mo yinoko besumi ben kuro kpadu so ben worusu so ben igi ba nkume suna ba so Inglasi ya baki, sanda ye mbaganu, se pibinu, umodoramo. Megbeanti, yen soga, sa pibundi. Seka wolo, umasana ugene kini, unkume busu, yekuru umodoramo wa. Umasana siribabala, uyenti momikun, unvalizi na ikini, sanda ye mpibundi, se mbaga, yegi asa, ingi pia omikun.

wa mere obsi oni aso ko ka be da be grand go tro diru gi obi aba pe ma mi ni kun papo ka no si ama be doteg hongo go mo mi kun ko na po wa o bibu no ri sa ma suru wa ga ti ase son no be nende se ka win son yan do yira ko bibu no e bi be no se guru ya nwere bi be ba ma mara ga de do do ga no kama se be mi ba san ba ma don mo gire po wa o be no ri do una e bi be ba be no se guru ko nwere mi kun go yemi ye no ri bu kama be mo bu dara ba mo bu kwasiya to yen son unwe ne wa ba poro udo win bi nyisiro won ma yesa aya wi wa ama be bi be ba adebu ba mo mi kun mi be mi bo e go e dugu wa mena e ngwe yu kon gasaga ne bo ye go e dugu pepen iga bi be no ye mi yankan ama ma ya kan wi no seguru yira ya ha ya ka kan kore ye mi e to inye kama bogo bi nana bunori bane sa atenen din danga asuma baga gye bun ko an bane ndi hega so hon ko ba yiru ko ipe sa suru son no bun di se ka suru pa son ine ida grendu go tro diro pe wa ibe mbibu nyisa won san me so pa bu be nori image mo go ebigi o ko ipe be kankara o so akankara ho ko itare gira kangatia no ba ine no yiru ine no ba ine tia yiru ita ngume itare okangatia noba tia no noba netia yiru noba ita yiru noba tia we grendo to dun dete we trugu jonathan we a trete no adoke we a mane sube me no sia gbengbregam balon kon worun president me we a pe ma mi ni po ka no sia ma yesa league sesi league ye ba te homo so aso migun sia asibiti son gbengbregam balon kon woru ye go ye balon te ho balon ye go ma te ho migun mi ka kandin takune ya bu go nyina ama balon ye so aso migun so hon ko ba yiro ndigina to we won ko e franki baton we go na wa wa ungina sagi wi akodo oso mi kun banga se na na ban balon ete homo ko ba ne ko ba yirundi to balon e won ha to ro mi kun ya do mi wi franki banton wi ago na mi kun po wa o kisa yari awasi bango so mi balon te ho yete mi gbengbrege mu nu guru mi ni me ye ya won ansi gbengbrege mu nu ndi akode a gere ya yo mi mi kun ko na to beba ma bolu gabe santa wi gbengbrege meru won amigun wi lafia musa behem gbengbrege meru gro gaba ya ya won amigun kama se wi doctor elias osina dunguru bi aba bolu gabe balon endu e ma ya da wuno bua migun poko ma won popo gunoro marado mi bango kan ugawi popo du tinin so yemi danyenda mena ibe na pewa igbengbrege balon kun wuru beke fc somi yuka pon won yun ya domi bon kan gbaro mo ka ku baro ya pane imana no me se pe wa iso mi me so gbengbege balon kon wura ko ka wiru ya ya mene gonwe azia gambare soda an kane suru maba wi ape ma mene kon pa ka no se ma wi te wi wi nya do do ka dora mo an ga suge ko asuge ko an ga ma do me no wan da ga wan yan ne ye kro wi en so ko do wi na dore me no ba kro nda pa wi ma ma dora bu hogo une an te mo sagi su amigo mo esu en kiro wi ra guru sagi foto ga no ga yuru ka bono ye wi ka dora mo yen kiro yen da no sagi wa mi foto no ba ne ka bono wi ye dora mo ama mo yen kiro ki da wata wagura una we ma sugiri momi gun ya sugiri sagi ye mi foto yin da ito wi ga dora mo ama be yem kiroki da uno bua una we person sagi kiro we ra go ge on foto yin da yiro person sagi kiro yin da no ge wa mi kun foto ga ti aga bunu ama person men kiroki da wone ka wagura ya me ho we ma gun momi gun yem gongon diti yin da no ge foto enda no ga bonwa ama enditi ti akini foto ti a una ebo wira won amigun foto ene ga da wata weren bulu won amigun foto yin da ti aga bonu me ho ama ma pa mi da buki aswa foto no ba ti aga da wun a woto wi ege oduge makarani spaghetti won amigun foto no ba ti aga bonwa wi ga en carton dramo ama enti akini da wata ga no cafe akuna mane foto aguru ga bonwa lese bon won amigun foto yin da yiru ga bonu ama enti akini yemi foto ti ami tan sugiri gime membo awoga yiru
fotoka da woto wi ge doramo me ho ma an fele siki enezi ge yembe foto yiro ka da wene ya to une ngwi nyano kime ga da hire agogo ma we we no ko oguma ma ti so a wi kankra ho so win ti ti win kankra ho ndamba kanga ti a inne kan inne no no bai ta no bai hiro inne no bai hiro pete pare mbere agia Mewi nyanoki idai wi David Penekore iwi wa winka kraho ndamba kanga tia. Ine noba iru. Noba iru ita. Kang ita. Noba ine ine. Boba mbele agia tonsi agwe wa. Winka kraho ndamba kanga tia. Noba ine noba iru. Ine no. Yiru noba ita. Noba ita iru. Bwa mbele agia kwe makme ida. Iwi yaro konse iwi wa. Winka kraho ndamba kanga tia. Noba ene no. Noba ita tia. Tia noba tia. Kan ita. Mede na wimi. To iha nyengiro wimi maha suge giu. Yenga sei ye kwe bia. Wi azia gambari soda. Wi inferio. Mene guntandora yete. Tawa agbengbregen komisaria. Mwara munga enson ye yeru. Migumba motrinite. Migumbe agbengbregen wunuguru mene. Bia baneto. Deme beba endone mwa aswiti ga aswiti ba. Dombu soko siye kwa bu wabu sengi ben tandora yete mimi to ima nye siya asibiti sana nwo bebo kwa ma sengi. Hako ba anu bayi tandi yoga ndi kwe ramigun e naga kwa late gaye mo badwe otoru wa metri ni te migun. Dwe so bu buhe buhe gabia bu kwa na migun babu wabu kisa yari. Yambiru so wo ima nye sasiya bulundi kwa ba anu bayi nendi. Maga dewa benti ni te migun beba bentangan goha migun tangan ba ni goha maba ni goe sura. Batene yenga wa migun biya e hagbe e. Hagbe e ma e kia. Yengwe hi no. Foto yiruam. Beba e goe sura mi foto yiruam. Pisu ita foto wa. Shilu piu ita foto wa yenti. To mena ina ba mai toro abaga ba koba anu ba nendi ba tamedura mo yeka numi hega yoga ayami wo koba anu ba ite mena inga ben duo mera mi gumi tamme kwa in ben tangini wa mo inno mo kwa inga sangi be duo so obu do do gabi abuko na mi gumi pabu kiha ye yen songo guna de trinite mi buwiye tu hiya mehumbuko ga siya sangi teko hina koba anu ba itandi babi ben bae kuro mara mi gumi Yaku yaro saka kwa ni doa mi uswa awe.

0: gbena Idris mbose sa wohene ndi ye ma mbohero sa nyina ge ndi asuma bata mbohe wohene o kama he Ibrahim bata mbohe wohene migu be abakwe ma mini ka nugo sangu no baga no buga turugo ge ka toto ne ge no sia ma be wohene mbara suno me mbe ma wa wohene mbara suno seru ko me suru bin son no ba ti aya gere oso hon ko ba yiro nsaga sa mi di baba ma wohene mbara suno mara ndaka kwa win awyo o be ko me trae so wo wataga waguru ya bane amera migun mewin warun gege son asuma baga ene yira babe wotoru amigun ya unhene migun bugo ma be da wo be woro wurugo ame asbiti surun son waga no buga yiru be pro prate akwe ka be wi unhene mbara suno me ko ka be wi ngono mbe ma sa bugo bi gwa ya bane ya sa mbara suno mbo he pro kanta pa pa te bugo ga unhene mbara suno ngono guda tege mbo he pro ma ni suku pantro higia bata ba ko ma ni wi ti me o ka wa me son moro me parate a winti ko ka be gono ka brasu no me wono gi me parate a goga no be bate kpuru kpa embe be go son ya bata fai mani wara gya brasu no mani gogunu gi parate a winti ko ga wohene brasu no gono goma kura ne hinina o kama he bi o bata sugaro gya brasu no wara wara gi parate a winti ko ga be gono ka kpiguru brasu no me parate a winti ko ga no kpigo suno mani kpiguro kama he kparo suno kparo wa parate a go ga be no sina nye gi mani hie da suno me nye da ro prate a winti go ga be wohene mbara suno ngo no kama he ye makan hi were ge nye makan hi were u ga ma wa su ku pantro hi gia ka kare mu sa to ndro me nye da ro gia kama he me ne gu me baten suno me baten be pro be bate pa en bebe no sia mo ya ma be wi wohene mbara suno be sero kwa u sero kwa me surun son no ba ti aya gbengbre ga ngire oso hon ko ba yirun saga wi mu wa taga wa gro se so to e ma be ma baba be siguro kwa dumate dumate wohene me gu bana gison asuma baga e ni me yira babe wo toru wa me gu bugo ma be do be wo wuru gu a asibiti surun son ga no buga yiru wohene me be pro prate ko e ka be no mbe ma sa bugo bi gwa ya ya sete gwa Idris mbo e ha wohene ndi ye ma mbo he ha nyina ga ndi asuma bata mbo he sa wohene ndi ka Ibrahim bata mbo he wohene o wohene anu be no sia mo ga nu sangu no baga no ma bengiwi me wohene mbara suno me mbe ma wa wohene mbara suno seru ko me surun son no ba ti aya so hon ko ba yiru bulu gere o mi ma be nye won wo taga o ga won wo taga o gru yo be kwatra so use be gu suno so gru wura ye ma be sa we ngoro babe wo toru o me wohene mi kun gison asuma baga ni ba be do be wo wurugo asbiti surun son o ga no ga yiru wohene mi be kpuru prate ko ga be no be ma sa bugo bi gwa ya ma se ma ni me boge gi abi bati pa abi be go sun sime de bodo ma ni gunoro o mo em tun do gun be ma wa me ha ma adel me ma si o me o ka wa gunaro mi gun kama he bata won go me gunaro o me be kpuru prate ko ga be go no ya so e bu ma ni ya sori nja dipa gya kanya pe gami agya pe bate pe bebe goson dugule suno ma ni dugule kama he magariti wara agya ye nha mi ni gun wi afa isa aka mbu he okpuru sege maru akprate abugo ga be gono hawa o ma ni baguo kama he bage ko sira bate gu krome prate a winti go ga be no kama he drege akaju me wi ma ga wa me gbesen ku gya kama he mi ni gun gwaman krome gbe ha pero kama he brush no me buga gi ka bona da hime wi ma ka wa me gbe gbe ga mi to be pro mi ro bisi trugo gi ka to to ne gi pro imbe ma be be ngi wi me enwe hene brush no be ma wa o seru kwa sa suru son no ba ti andia so hon ko ba yiru ba ba ka be go si on hene o ma ba siguro kwa ma be woro ba be woro to ro me gi son asuma ba ga ni suru son no ba ne suru son o ga no ga yiru yira ba go be woro wi go onwe hene mi be pro pa te go ga be no be ma sa bu go bi gori ya para ni no wa ne mbira ga gi ani ami ni amo adu
1: yaro gando pe mbosero sa pe dar toko silundi sina kwase gi mbosero sa gbere dabagiandi ba para pe mbosero sa pe dar yomarundi oru duaru batele mi mbosero sa pe dar mosagundi tombe ba pa radio fm no sanani kanu sangra ba kanu bugo mi bisu ka keso ka boroka pasu kuro bugo no sia wikoba suka ba wikoba suka sihu wikoba suka ngono wikoba suka dogiri me bengi wikoba suka mo imoru ngoka umma nwa usere ko me alamisi yeri batule suko kuti sei sei sawa mini yeso no baita bembe gilin lukutulo diloma baka guruma kwe dara ba siguru kwa kwa wu. Umagaseru kwa uko atalaye so huwa wata kano wu dede. Prati ya baka be mene bisu bedi mingo no siyamo wu. Bane wen Paul Nkro aga wame sinenden tegi nogia prati ya baka nu mwoga ngo no siyamo. Do gari go sigo wanabu yiru gya prati ya baka nu no siyamo ya kawen sihu ba na wanabu yiru tiami prati ya winti kwa kano. Dado aga saame uru mwoka sedu wanabu yiru ndelege winkro prati ya baka nu no siyamo aga wan wanabu yiru gya ya ka go simiti uka wame game mbege guru wo prati ya winti kwa waka winu siyamo wo tamu mani uka wame genyiru gya prati ya baka winu siyamo bewati pro genyiru gya po bebe no siyabe wo ka wi admi salifu uka wame wanabu yiru prati ya winti baka winu siyamo wane mare kuro aga saan uro koni ngomini bwe mbara para prati ya baka winu siyamo wo ka wi sinya dode kwa da suno ka wi sinya bwa pro prati ya winti baka winu no siyamo wo uro yina wi mwono viba sokumo sani uka wame genyiru gya prati ya winti baka winu siyamo wo kasabi desa koka bo gya prati ya winti koka no fana so unki ya romani yara guru gya prati ya winti baka winu siyamo ka wi lea uka saame paso nkuro ura gya ya prati ya winti koka no wo ka wi kwa da ndelege ka wi konseba poro prati ya binti baka beno siyamo wo yara usaka jeremi ka bewi mwono poro kwa da mwosa kukia prati ya binti baka beno siyamo wo prati ya be poro baka be disu mwoka ngo no siyamo ya bane bwa abe ungo ngo ngoro tonduge wo boko ungo ngoro ture ya unkwa azuma bu yeri baturi su wakute seye sa duwa mi yenso oka tia ya boko bewi ngo mso no ture kwa da la wo podo bo ungo ngoro wirugo unkwa asibiti yeka wemi baturi su wakute seye sa wami yenso oka no ka yiru ya boko ungo waro wiru go kwe dara wo bane soka nwa kpuro kubeke nge siya no siya ya adama bama abe kuramuro dugu kamwende dugu babebe kara wo adama yeka san tongdro dugu babebe mara kabe numa yiri yiru wo bane soka nwa kpuro kubeke nge siya no siya mebe wi imoro woka wingo kpara waka wingo waro yenton yababe no siya momi wo
2: jeme bane doye be inatran awasiba bendi bete yebane sawo ga wure gana ganyina garin so aso bendu ebi eyo biba eduari biba ku nduari wo bebo gani ye nugo tusia bo gani nugo tusia ina trois mi eye ga dira biba ku ma efa no sina mi ndi ba trugo gibo ka totone gibo no sia be yina giba gwa sigro wodora gaso bantaga konu dari gibo pro bare ina o bebo ben gani de bebo eko geme biba wo ga sigena mi biba gu honsera ungwene bebo eko ya dila gizo azuma baga batulu suru so sawa mi ye so no banne bane abbe bo be ndu bi tore bari an kwa ko ba ne de bane ya sa de yiri yiri be bo na me na be be ko mi be mi ye ba ko ina tro abi batuma ye mi o won gara de de mi bane be me bo me na be bo de bi ko ha ko ba ne de bi mba si ya ha ya bo yiri yiri ga bo ko ya ma sa o yin hu paro ndu ba bo ko bo wa ko goni yeri iyo ya pa wa ya kwa si ro samedi batu suru so wa guru be ha ko no ba ita ni hika ko wa ko ba hika midi ko ba iro mi bane yasa jaga yahibu yasa kiaru ibe na iwa o me on tomba de man debi sedia bem kona kunye dwari bo kona toro mi yeso be bane won wi awe pro ade awon so ro dogbe ya go no sege ya na karamo de be ngagwe bo go gun toro bo toro bo da bo ka wura ma agun ko ye ma so ro dogbe ya no sege gwan kira na igera de kan o tomba ka de man ya ba ka ti an se tin bem bo ko mani ko go ntin gi bo ba wa mi beti bo ma so hin me o mbe so bo ki to ba ku ro ibe ha ma de o toro a je ga bo wura bo ma na bo so meri ya ma ko ko ti a kakoba yuru nkporu same bawda o dogo yewenu ko bo figo doge an dia di gina wala gina yure kwa mbe wala ndu sala figo koba yuru higa koba ita mi ya kwa o dia ni sala sia yankwa koba ita higa koba nobatia be gwagi o banu bane ibe ki ibe gani ko sala la biga banu isa so kwa nkpe dire gibo be so pa gibo so ndi so ko wana ho be so hime me sa di nkpe a ma so pa gibo ne ine ikpe a no ime be sa ma nilaro yeso koba ne e gboru so ko yin na mi be so pa ri tere mi mi abo ko banu iso ye ndu yero da weru dege dega na anwe anwen kwasi ne ne umu ana ane ya gwe baka ane ya nukudu awu ugume ana anana nuku yeso be nti nukuro bebo kwe mwa bewa maha sina sinere kibu bide wakwana boko besokubu na miu uwa kibu ni adevi burisi ngebe wale toro nindo ya kumpa dando a karabe na anonsi ha wilaki burisi mba kaka widevi sika bemi bigwa na waka bea tulimi awdong yeso anwe amanda wala kwa hiko ambu wala doge aga na mbewa ku nana nuki imi kwa hikwa inda ya mwela figo ya mtuwa koba nabayirundi seyanda nga behira bane kukuma giwami uwa yen o sibai ara yawa ba ndagi kuwa ayo fure ya rewa be na nyina mi yeso na biwa boring de so go biwa so ga boring okes gibo be bo na obe de bi tontere ya yeso so nyina mi ha azo abagandi teka samedi so nyina sai kwa ba kwa wa me hura kwa na ture
0: ge ma imanye yesogo sohewe delege parate ho me nyinando ebi mito nyinantene pa mi mi gwa boko eko ya me na be mba ekpro ngwe ne inge nye ba yote ho ye pa mi ku mi gwa boko eko saga be sem kuna do mi wuso a mi ro bisi
3: We see the secretary who are going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be a person who is going to be na fi wa usa tonso wingunu muma nwa wa sakaso yo dono begusun aro ka yebe pikuru tira na fi duke uka dona kon ganu mure wimbanu yire proso na mi bi hondia wa ba usoka na fi mare biwa hondia wim ngoka tura ngoka ti an saka tonso ngunu wa sakaso obegusun aro duke ka yebe pikuru obwado nganu baro ba masane ka go tomoka dabinu ba ma wi na fi se da kwa mure dwa dagin feri Adamisie, Yokankova non pote, Adama, Guinunura Babangua, Yawisi, the secretaire, Kondragon, Big Panami, Bian, Big Panami, Kasumi, Kanamogusoka, and Somonson, maybe Hondiawa, Usan, Demasagira, Minima, Usoka, Nafimo, Ura, Gusoka, and Somomio, Baby Sumi, Bika Ura, you know, Bika Goban Sane, Medica Gama Oda, Marina Prava Bauwa, Umi, you were Purugan Bugo Nosio, Delegua, Consewa, you could be Nosia, Imayua, Metoma, you got a Sumi, Bukanafiwa. Asoko numéro ni so 01 28 28 65 54 sango tusi a tete aga behem barum batonum ankan kwamati aduge yiru nobaita yiru nobaita nobatia nobu nobu inne we see the secretaire bien gbe pare bo soko kondragu mi onwa ya sumi kanmo ika be sumi me boko ka be mbi hondia wa nafi nafi amma so adagi akokariko awura nyino
4: Pe Idrisu Kuramos non sa gunendi, Kawi Idrisu Fusina sa inandi, Kawi Kabura Salifu sa gunendi, Kawi Kabura Usman sa gunendi, Eva Pima Ferno Sinam Nimbaga Tombu Tagarko Kakinti, Tomba Besonsi, Ye Arasan, Ugawi, Ugakura Yige Kwa Seifatu, Ye Tagaraba Mumio, Nde Mabakura Suamami Korindi, Mabagana Guneo, Eva Pima Tombu Tagarko Kakinti, Tomba Besonsi, Bane Bagabem Foye Tureyesa, Korimba Lemamba Utora Kawi. Bigo sans biba yige bogwa mba mba betora weka kumpi mbeka so mba unya guson kore nano kune afa biba yige damini kuro bane bangosu unye bane mba betora weka so weka kumpi mba unya guson kore bangi so gondora uga sa ame gunendirege bane mba utora weka bime weka kumpi mba unya guson kore guson baraka doge wii sunong bane mboseru kuro biba unya guneo yangu inyamo kuro bane mba betora weka so weka kumpi nano mba unya guson Kore. Down kura kawi uno dere divu supe guneo bane babi toro veka so veka kumpu mama waga supe kawi uno awawu divu supe guneo bane babi foe no si mambake narini bane banu toro veka so veka kumpu miyao nyago son kore si maganigi bane abi foe no yadi suno guneo bane abi foe no veka so veka kumpu veka gobi wa miyao nyago son kore garadima guneo bane banu toro veka so veka kumpu nano kabura dado wetago durantio me bane banun toro ka gobi on ka damaru ka bimeru imya gson kori president azara tuni gunyo bane abe foi no gensu dogotoro uga wi antretir muami gunyo bane banun toro ka so ka kompi nano yesa nyango ka umbi buru gunen gunen sagaro bene babe toro ve kaso ve ka konku minya guson koi boygi ase sero bene ave foino adisa sero ni bene ban toro we ka bimeru deru sero bene ban toro we ka so we ka konku minya guson kore wi idrisu kuamuro suno sa gunen ni ka wi idrisu fusina sa inandi ka wi kabura salifu sa gunen ni ka wi kabura usman sa gunen ni pia non men se ura amba ka Tambutagarko kakite tomba besonsi yewi arasan uga kura yige kwa serifatu yen tagaraba mumio ndema ba yige kwa mbature suru naba ne yen suenu dede yaba yige bagwami anemba kura suwa mwosa kori nyakonru ndi mabaka na guneo yaba kakpeo mbaka tambutagarko pane ngunu kwe aga wankina siwa yaba kakpeo mbaka tambutagarko mane yeasan Fatuma Fatuma yobugo piwa bane baba toro weka so weka kum gan Niki yobugo piwa bane banon toro afusa kawin kuramo pa hiu kuro gune guneo bane baba toro udara nyino mi bane afusa abe foye no weka so weka kum mi miyaguson kore iben te ni bane banon toro guneo miyaguson kore samata kamatin guneo bane baba toro weka so weka kum Miyagson Korinano. We Kabura Alfa Teodoro Guneo Banevanun Toro Wenka so wenka kun miyamiagson kore. Dogabeni guneo baneave foy no. Maso bayro guneo baneave foy no. Yaru ganigi guneo banevanun tora. Biagado sabin kurani gunetiami baneave foy no. Sarmata ugawa menya sigia banevanun tora wenka so wenka kun nano we tagunda sihuami. La matu kawimuna buro tikanugia bane baba toro weka so weka kumpu mimi ya kuson kore kirigun gansare bane banu tore mo dayun siyane gia bane yave foe no gagun kura jensuo bane baba toro weka so weka kobi weka kumpu la matu kawin unabu kuro jensun bekmanio bane banu tore kama unawe la matu jensun bekmani gia bane yave foe no weka so weka kumpu mimi ya kuson kore na no we idrisu kuramuro suno sa guneni kawi idrisu fusina sa inani kawi kabura salifu sa guneni kawi kabura usman sa guneni beba nombe se uramba katombu tagarako kakinte tomba besonsi kwa pate nsoso yewi alasan uga kura yige kwa serifatu kuria yen tagaraba mumio pane yeasan ben dogribu kuria bane babi toro weka so weka kontu niba unyako son kore son wansina dan sosina nom yeasan maso kuria bane banu torimo wabi foe no maso mbosiru kuro kuria bane babi toro weka so weka kontu nano afa kuro kuria bane banu tora weka so weka kontu ben dogribu Uga sa ame awasi van pridan Korea bane banu toro Wenka so wenka kumpu nano Idrisu tenkpe kawin kurabu Kuro Korea bane babe toro Wenka so wenka kumpu nano Simen kura Korea bane banu toro Fatma Korea ave foe no Maliki Korea bane banu toro Wenka so wenka kumpu nano Zenabu Korea bane banu toro Wenka so wenka kumpu nano Yesa maso nuwe kawin unobu Kuro Korea bane babe Toro weka so weka kumpi mimi ya kuson kore Jakobu kawin kurabu kuro temen da guruwa Bane barba toro weka so weka kumpi mimi ya kuson kore Wii kuramuro suno temeyo Bane barba toro weka so weka kumpi mimi ya kuson kore Bona mwera ni bona mwera kawin Pasi ukuro maka kwira kuria Bane barba toro weka so weka kumpi mimi ya kuson kore Karimu dari gia bane abe foe no Wane saka Angelo kawan wurun tamu pro weta kon drum wuru giba mi bane babe toro weka so weka kontu imi ya guson kore guneo eka kontu eka gobi we idrisu kuramoro suno sa guneni kawi idrisu fusina sa guneni kawi kabura salifu sa guneni kawi kabura usmanu sa guneni beba kwe mamba ka tamu tagara ko kakite tamba besonsi bane mibanga kenro wasiri mibamba ka fo wasiri amon bane no waga wana susari gogu moru ye wi alasan uga kura yige kwa serifatu yen tagarabati yeba mamiyo bane kiasan gunen baga gabu buro pango su wune bane babi toro weka kompi weka gobi weka gobi mberu ni imi ya kuson kore tabi sara ka win wurun tamu buro gunen bane babi toro weka so weka kompi unano kiasan gunen suno yorubuko bana ibanu tora wenka domaro wenka bimero yami ya kusun kore yesa kura moro beba minta kura beba kadana pro guneo bana ibanu gosu wenka beba tora beka so beka kumpi yami ya kusun kore gogo ne un wini siru nua yesa mora kawin wun tomu pro bana ibanu tora beka so beka kumpi yaru mora me preidam bana ibanu tora wenka so wenka kumpi nano mora kawin zama pro beba na boin de no giandi bana ibanu tora beka so beka kumpi mi yami ya kusun kore kabura no huni kawin boro beba na boin dimi pro beba yige nami bana ibanu tora beka so beka kumpi mi yami ya kusun kore yesa boin o kes yega kumpi nami bane babi tora oveka soveka kumpi miyumi ya guson kore na no wei michel kawin uno kukpo udara nyeno guneo bane babi tora oveka soveka kumpi na no miyumi ya guson kore wei udara bruno guneo abifoy no fana kasita guneo yo bukuro bane babi tora oveka soveka kumpi wei yaru kaboni uhame pridam kawin zama kawin wurun tombukuro guneo baba sora eka kompi miyum ya guson kore wane dageni kawin zama kuro guneng bek pani giya bane abe foy no beka gobi o beka gobi ngbero miyum ya guson kore beka badoma biba kia kongu ni kawin kuwa moro pasi kuro guneng bek pani tiami bane baba toro miyum ya guson kore ye marun suno basira kawin zama kuro ye mara bane baba toro beka so beka kompi miyum ya guson kore eka badoma wei idrisu kuramuro suno saa gunendi kawi idrisu fuse na saa inagiani kawi kabura salifu saa gunendi kawi kabura usman saa gunendi beba kwe mama katomu taga ko bane banga ken wase miyaba maga fwa wase yamo ye wei arasan uga kura yige kwa serifatu kuriyo yen tagraba mumiyo bane yeasa me muna tu fero bane baruntora wanka so wanka kumpi ni unyago son kore eka badoma wane anifani seru gia bane abe foy no bariki sero bane baruntora o mariama konu gia bane abe foy no weka song asetu songawa bane baruntora weka so weka kumpi unano mi unyago son kore wane didie ka wane mborabe kuro bebe ina songa nibi kuro bane babe toro weka gobi mberu mi unyago son kore bwara konu gia bane abe foy no weka so weka kumpi mi unyago son kore yesa mareni bengberege gia bane abe foy no ka wane zama ekuro unyago son kore wane koto unkura de ereni kawan uno kuro inagia bane babe toro weka so weka kumpi miyumia kuson kore wane ganigi mare duran ganigi ni inao bane banu tora weka so weka kumpi miyumia kuson kore igen soha bafamo miyo sirigin kura weno bane banu tora sirin kura weno bane banu tora wefoy no weka gobi mbiru ganigi nyakini guneo bane banu toro gonge nyagi guneo bane banu toro wanka so wanka kumpi miyumi ya kuson kore dasida bana guneo buruburu sipeme bane banu toro wanka gobi guson lada wanka guson dibu kosi ya miyumi ya kuson kore yesa suragum tasu ben dobri yami o guneo bane banu toro wanka so wanka kumpi miyumi ya kuson kore dama yo bogo piwa bane banu banu nduwe wanka gobi wanka kumpi miyumi ya kuson kore bane yesa gune mbaga gabu buro guneng gando gyu buro ambe suwe babe toro miyumi ya guson kore na no beka kumpi yesa gando guru gando gyu buro beba kinya ba yige na mi beba kendo doga kuwa mi buro beka gando gyu bane babe toro beka so beka kumpi miyumi ya guson kore na no wei idrisu kuramoro suno saa guneni kawi idrisu fuse na saa guneni kawi kabura salifu saa guneni kawi kabura usman saa guneni beba tagaro kuwa mi oye wei alasan uga wei kura yige kwa serifatu yen tagaraba kwa mi ogunyo bane baga taugaye baga kbe wigun winyisi inuwa ugumoru ko
2: alima uga watasu di nyeno inatura goi watasu di nyeno inatura bewa kwe mbuka tungi kwa tuntuni kibu kwa victori kwa bebu sera saa iso bendrowi uru bana uga sariu kwa sinande ungwario mwa kawingote ya baka kwa batu ya tulu sawa sawa mi yen sawa na wairo silande umwalmi mbani beba kiri wawo da waka wea yokuwa mbibuwe wedala ke wubi fara nken waka siguda mbibuwe wa diangona kuru bane bank mwen mbibuwa kuntora wane kenyo dako mbita karumo uwarara bank mwa be go uware ke mbiba gian mbiba mwa tombo so une mwe goi bwa mwa delige mkulo akama uwario mbiba tora aminu silande wanti bane bwa mfuwa ye wanti kono wu ya haa fadali mbara wa kuru kuru biwa wina wa tondoka tonkuro kuru bane mena mbiba tora magidu kawito gawi na wa birondi benti boy ben foi benji kono gobe wansi na danse hin azia ilada yai bana biba tora biwa serawo moga bi meroro moga bado ma gode inga me hun wansi ne gode sora muso adamo bo mere biru tugo ben ya minoro ilada ina de mi winti bana biba tora moga gobe ya sa wi yo sabi win boraba biba zefe ko yina wa biba wi na wa nkpuru ko biba no mo sia biba soka ba kanka ya soka ko ba tora ko ba biba mena biba tora gode inga mesun wa so nyagi so ga iko doro uga wa bayan yeno kura mura bayan yeno wenti ba won foi wendi kono la hana wo doro ka wintro se go do wa an kura ni be benti bi otera be ka go be ka bado ma ya sa ta su di mo se ru tondro ton kura bi ka bugu be me na ba toro mi bayan isa ka win kura bu benti ba toro o yo ga wa hina ya sa bangunye nun kura moro kpuro benti ba ben foi yen benti kono be ka wa sina be ka bado ma ai se kura moro ta be yere kunye no wenti be me na ba toro yamo ka wintro tahudi pien krobam beti bare bamena batora beka gobio naba yo sokai ko sitedoro inatura muza bulo yino kromoro wami bana wanti batora bebe menyi sino egu moro ko debi wan sia beku bewan kwe mo ba suona e kasara bebe asera mi gengengenge yati ugoli ka a wi nonge okunari wi brutani alia uga ha kromoro awondo wo yino ka wi brutani aziza kwa wa gera kario bela kwema efe no sinami ni buga trugo gibu ka toto ne gibu tori popo de beba kirwa sa so ben ko to gawi bake moligi goma mo ya ya lim bake uga sare kwa nyina sa na win siguru he ka win adoe ba kwa ba toro so sa wa mini yeso no ba ti a nyina mi ko beba kirwa o gera beru de mi wa bewa de ka banu ki ba wa aha so ama igabe ayo kwa sa ho ben ko to gawi uga sa ide kwa ba ka win siguru kwa he ka win adoe bane kero ta ko mi ta ka mo wala ra ma be wori he buka kwema efe no sina ni ni ni beka be tori bele kmia ikpia isema sa buka ndi sa gera nkari ndi sa kala lendi sa ni gindi hakpara ndi pro be mena be ba tora wo go ho be ndu wo sia iwe pa do bani bebe ibe bi se yama bebe kanka ka soka pro be mena be tora wala gibu gamia gibu dari gibu gbembra gibu pro do sima be ba tora ba fara ba bi go ma pro be mena be ba tora wo ga su banta ka gibu bele be ti ba mi be dori be ka mele biro Beka ya ya o. Bwena kme daru ni. Seri kalendi. Gwa. Suwa gibu. Bwena kmele bwa tora o. Yama da yina gibu. Yen kpay. Yen ure. Yen tondro. Yen tonkro. Bweni nwa yina mi. Kpro. Sae so. Bwena kotro wika sari kwa. Hainda win siguru. Heka win adwe ba kwa. Bakso suru yiso sa wamini. Yeso na wati ya yina mi. A bwena mena bwa tora o. Wala bwena kwenye humbe buko we gire. Gwona be de ingwe ma ule be yina. Yina yansa. Nuku do so. Bebe in bebe nyisi nwa. Ikune bebe bwa duwari o. Komu kme ya wa. Bwena ba buko gire. Yati. Ukotro ikana uinongi okunari Mbanaga ya sabu ya ndi Kawi la ya uka haa kuro moro awadogo nyeno Kawi uru uli ajiza Wi lafya umen kuro inadeyo Kawi otans bankoli uka wang inadeyo Biba kubema Bebu tulukuki uka totelegi uka bebe Tori to Sae so bengi wi Yae yarim bake wa bake moriki Hada wing baru wins go wins siguru Kawi adwe bakwa suru iso sa wame yeso ndaba tia Nginami wo Yabi wadu tori jumibe kwa Iga besu sa wame ma Bale bank bebe ufoye ko Wangumbe boyagi wu Tondroka tonkro Biba na babi sema Biba soka kuro Nakumbe tora Bala wukibu kuro Bale biba mena Biba tora Uwele gibu Gamia gibu Ben foye bwa Ben dikono Beka mire bi higbi na Beka bado ma Bale biba tora Kuro kuro kuro Ya ha Diyete seze yenu gibu kuro Ina diwa biba mena Biba tora Gamia mbaso wangibu Beka kuro Bale biba tora o Beka gobi Awadogo mbuhiru kuro Mika mba wang Biba mena Biba tora o Biba na geran kari ndi Tondroka tonkro Biba tora Ya sa Mare yu nyenu gibu Inangwe kwa namba mena beba tora o ya ha ba mane yenu gibu kpro benti ba me be fo duari ya ha sakalagi yenu gibu kpro tondoka tonkro kpro moro kpro ba mena batora sime tonglo yenu tombu win kwa yaki ka bembi kpro ka bembi kpro be kpro kpro ba mena beba tora ba sera be ka gobi be ka bado ma be ka wansina dama ka do le dama ka win yenu tombu kpro ba mena beba tora o ba na ka bugaro ngo ka gibu ba sera go ha be barka doge iban doin nuntɔ mu kpokpokpo bɛ mɛnɛ batɔra ma bɛ dɔ kama ŋunɔ bo kama se kpo bɛ nti bɛ mɛnɛ batɔra yaha ina un ina deux ina trois ye kpai ye ŋure tɔndrɔ tɔnkurɔ bohɛni nu wa ɲina kpo numɔsɛ mu wala bɛ bɛ mɛnɛ bɛ wuni sogo sogo bɛ bɛ kiwura tora awa bɛ kun kiwunɛ bɛ bɛ tora ya tie kɔtɔgɔ i bɛ bɛ kana o nɔngi o kurari bɛ bɛ n bɛ ɲinsa nu wa igunɛ bɛ bɛ duwari awo komu kpɛ yan wa.
5: Resi numéro 7860 montant 2000. O gani kama wi wuyiro manu pellen suba do gani kama wuyiro bake buya kun suru gani kama wi wuyiro safura sak pellen nasi gani tombe ba kwe ma radio no sina mi ba tobe bu sera gengen kama no ska tomba kwe ba kiru son si ye ba ka ben tundo ba sukumo wuyiro so kombi poesi ngwa waru kwa son tun do kono guru o ginterun asuma bu ka dona mi gum ye ba gwa waru ge kwa mi gum me no ska waru gen so sa tomba kwa ba kiru son si ka so ne ne ka ba ne bu ba sera gengen wu be ba kwa be ba ki wu ko ba kwa be ba mo nene ka wema kromo be batosu kwa badala bani ntakura mabentundu ngwa waruga ka kura ni mundu madaya ndu tumbe bani bakeruka kira be kusun dan progi siara wo bade be fo ni so bakon ya san son tun pe kayen wure tondro tonkro bi bukuro pro bade batora ba siara be ka be ginte sikuru be ka temana bu ya san sabi nyansusuru wenon sinro ka wen sama e kloni insola ki ba fo kwa be ka be ginte so be ka temana bu pele ngara siaru pe kayen wure tondro tonkro be ka be kiru nasi gibu ba fo kwa gen gen so no gibu bunya ko gibu ibe fo ro be beginte sikuru ya ma san suba do gibu gore gibu gwa gibu tebo gibu bane batora ba sera beka be sikuru beka temra bo ya ma san dari gibu ni siraru gibu insola ki ba fokwa ka he gere swari gibu pelle won gibu gome gibu ni wore ka gibu be kuro ba mena ba toro mi kum to be kuro nyime wi wonyiro adamu wi ba sokomo koto sa son tun do kono guru gani kama wonyiro manu suba do gani kama we wonyiro bake buya kun suru gani kama we wonyiro safura pelle nasi gani to mero ba takate kwame ya ba ka ben tun do ba sokomo wonyiro sokombi poesi ngwa waro kwa chontun toko no guru wa ginterun asuma buku ka dona minigun menoka waro gen so aso ikpe tombe kiru son si kaso eneneka yen teka ba kpe marado no sina nende baba ya kuro kwa me wikun be winsiru nua kumbe kpia baba ane nuga wabu ka tabili ama naso say buka ba wile kuro nkono daba ni matken ruka kira mbewa kusun dan kuro gi siyara wo inkoma abe diyo kwa sena kwa yansha kuro kpa aluka sunan wano ye wuyiro adamu uba sokomo kuto sa son tun doko no guru gani kama wuyiro manu sa kbelen suba do gani kama wuyiro bake bunya kun suru gani kama we wuyiro tafura belen nasi gani tombe ba kwe ma rado no sina mi ni buka tobele bu sera gengen kama no sa tomba kwe ba kiru son si je ba ka ben tun do uba sokomo wuyiro sokombi poesi ngo waru kwa son tun doko no guru wa ginte rum asuma buka ka duna minikum bane ma kenu ka kira be ba kusun dan kuro gi sera wo be ba kuwa be ba kiku kuban kwe be ba mwese ya nene ka wema kura mwere be ba dosu kwa ba dada ba ni toka ma waru kwa ka kura ni mundu ma daya ndo bane kusun bawe kusun dan kroge o bawe kro di kwasi yawo bane ben fo ni so ba kin ya san sabi nyan susuru we non sinro kan bi ko sinro bo kro kro bane ba fo ko gen gen so kon dro non kuma siro kama wan sama e poni be ka be ginte so be ka temana bu bara suno we non kama wan bi ko sinro bane ban be bo ya duwa wo be ka be sikuru ya ma san gunu mu kuturu son tun gunga ruge kama wan tombo kro kro be ka be kiru be ka temana bu se ya son tun alfa wo ro kama wan tombo kro kro nyenu gya ba fo ko be ka be ginte sikuru be ka temana bu son tun do ko non mi ro bisite kro kro kro mi ta nyan kanyam bare batora ba sira beka be sikuru beka temana bu gusobe mero bisite dena nyama ha ya ru subo pelen rafero kama wen sama ekpro inswara ki bafo kwa gengen abulai subadom ga ku paru geni batora ba sira gengen yama san adisa dari kama wen sama ekpro dari ge bafo kwa gengen bake bamu kama wen sama ekpro inswara ki beka be ginte sikuru beka temana bu abu nyawo wen abu nyawo kama wen sama ekpro ni be bafo kwa gengen wo sina bonno gi suno kama wen tombo kro beka be kiru beka temana bu niki kro diro kama awon biri ko sanbo ni ba fo kwa o ya sa ta so suno polu bunya ko kama awon tombo pro inswara ki ba tora ba sera genge be ka be ginte sikuru ta so suno pelen ra fero kama awon tombo ni ba ban ko ba duari me mona se marogia answara ki ba fo kwa genge sina gbamo ki gesere son tun yoro gawro gani won ka ban nyenu tombo ba fo kwa genge be ka be kiru be ka tamara bu be pro inyina wi wo nyiro adamu sa son tun dogono guru gani we ba kan sokumo kuto kama awu ba so wo nyiro manu pelen suba do gani kama awu nyiro ba ke bunya ko suru gani kama we wunyiro safura pelle nasi gani tombre ba takate kwami yeba kaben tundo ba sugon wunyiro chokombi poesi ngo waro kwa son tundo ko no guru wa ginterun asuma buka ka dona minigum menno ka waro gen so aso ikmia ikiru son si yen tra ba kwema rado no sina mini ba ba kro kwami goko bene ombe win siru no ambe no ga be mari be tura duno be yire ba ma kana min ko ji ko sina ko yansa ko pa ru ka sunan wonu yewo wunyiro adamu kutosa son tundo ko no guru gani kama wunyiro manu pelle nsuba do gani tombre ba kwe mabuka sama akuru tuwabili busiara gengen kame non sika tomba kunyaba kuwa yaba kabe ntundu uunyi roso kwa mbi pwe singwa waro kwa son tundu kwa nonguru wa gintirung asuma bu bane makinuka kila abiba kusu ndankuru gisiara wu bane bie mfuwa riso bakima yasa adembe bale nasi gia kawen sama ekulu bafuwa kwa gengen fara kbele ngara fero kama wambili kusana buni batura basiara gengen wu gobi gome yo kama wantombo kuro limi fuwa uru ya masa amuradu bado bane ntura basiara gengen kusu mbedi u kwa siya wu mama subado wami kun answara ki batura basiara ya masa adamu ngure geni kama wambili kusana bu biaka bekiru miungu ya kusu mbedi u kwa siya dafia gari gia son tundu kwa no kama wantombo kama wangu nabuka kura bu batura basiara gengen biaka bekinte suwa biaka sikuru tanti fati kama wantombo kuro ni son tugia batura basiara wu buona bata son tuwa yim sinapanyi bugi wa mikun baron tura basiara gengen waka bekiru waka tema namu sumanu pele ngura geni kama wantombo kuro kuro biaka besikuru wu meemuna nikio kama wambili kusana bu batura basiara gengen bake uraru musio kama wantombo kuro kuni biaka bekiru biaka tema namu idisu minise semise ngura wa mikun baron tura basiara gengen waka besuwa wu waka tema namu moku guwao kama wantombo kuro kuro kuro kuro batu foku wa gengen wu ya masan siya sontunga fa waro kama wankate tobe kuro kuro kuro kuro babi tura basiara gengen biaka besikuru biaka tema namu to bek pro inyeme wi uunyiro adamu basokumo kuto sa sontun doko no giani kama wi basokumo uunyiro manu sa akpele nsuba do giani tombe ba etakate kuwa migun jeba kabe ntundo basokumo uunyiro sokombi pwesi nguwa waro kuwa sontun doko no guru wa gintirung asuma bu jeba guwa waro ge kuwa migun menoka waro ge nsua aso ikpe tombe kilu sonsi kaswe neneka yen teka laba kwe maradio no sinami nini baba ekpro kuwa mi bane be mkumbe kinya wi kumbe winsiru nuwa kube moro kubo bane makin ruka kina abiwa kusun odankulo gi siela baba ane inkobe diw kwa se na kwa nsa kuro paru ka sunan wanu yewu.

Silva.

Kurokusonkinu, Dengo Vihiewa, Tarawiru.